tuna kan ngai thak ta kha thleibi ka nei lo ti hla Jonathan lian hnai na sak ania tuna hian lalpa chu fakro ti huna pathian fakna hla Jonathan lian hna le FL nun thari te sak moi tak tak kan ngai tha ho me ka adata chuan FL nun thari zai kan ngai thalenga ani hianin ikhongai na ti hla ron sang ilongai thangu

0: tuna kan ngai thak ta kha Jonathan Lian nai in tu tan ti la sak ania chati jong su tun tum lal pa chu fakro uti huna Jonathan Lian na le FL nun thari te pathian fakna la sak kan ngai thak khau thei te ania Akashwani Aizola tanga puan chwa ani hei Akashwani Aizola ni heda rukle emit som thum panga thu soi hun kan lo thleng le ta tun tuma hian chhor zui ta ka no pang cher siam ti thu pui manga Teresa Lalbia Tluangi lecturer St Paul's Higher Secondary School ami thu soi lo ngai thlang u
1: kan thu pui hi chung ka tin zirna in tin le khutlang ta na pui mo em em mai ani a nakina man tlak le chhor tlak la ni thei tura no pang cherdan kan sei don ni zone in bul in tenang o mi puit ling le man tlak kan ti hian tu ang ti hinge kan ril ru lo lam chin mi na thoka man hel le sum chanem tak thok chuak te hi mi puit ling le man tlak ni a kan ngai te chu ani tlak puin garing kan no pang enkol cheu te chu puitlingin lotling se kan ti cheu nge yang he kan khovel ma so na rwala danglam ve ze la hian lotlin ne chu enge ni ta ang le kan khovel thiam na le ma so na zara na dam tak chu khol mangin kan thok zung zung to maya heng kara hian nakin loka chuan mi man tlak kan ti te chu na sam tak te ni lovin ngai to an siam le mang thiam har sat na ching fel zung zung thiam le mi chel te hi an la ni don ani no pang en kol hi e le in sil le fen le an zir na phusuk sak ri hot hi ani lova an nu na zi moi le tha tu a nun phung sia merin tlak le chhor na om mi chel le har sat na kara po boy se mai lo tora en kol le cher so te hi ani ve kani no pang chu ing tin nge kan en kolanga mi man tla ka kan serang le ama se bira chuan no pang chu mangai taka ani na ang anga pum thap apoi mo em em ani

0: pang hian mangai le hlut anni ti anin shat hian in rin tok na anneya chu chu singnu na lungphum poimo takani anni na anga kan za thiama ngai chana fuya an thu la ngai thak sak chin ti hian annuna thu tam tak asya kanin po an po athuk big chin no pang chuan in rin tok na ane po chuan zirbel zel apura ma lakte har sat na machonte achawa lo chamma se azam lova atopa lotling chin hun in her zel kara po anut na danglam ve ngai lo rin omna za omna nil ne na te hi no pang nu na kan tu thei chuan chu chu no pang ta na kan ti sak thei lu berani andot li a chuan thu nun na hi apoimo le em em boka khau taka en kol le shim aningot lova no pang chuan azom tur le achan asia tangaya ti tur le ti lo tur le among tur po asia tangaya ni anzom tur le achan an sia chuan no pang hian anzom mai chin thunun na chu shilfia do theina ne na kenko ani chuan no pang chuan ma ni in thunun theina ani theyanga chu chu hlotlin atan apoimu em em ani no pang hi kan duat lutuk na lama hian mo phorna pelovin engkim deu tho hi kan ti sakle mai chin hetianga kan enkol chuan engma an thiam tak tak theilo ma se an mahun sial sak kan du chuan mo phurna kan pek nge yangai an kum mila an ti tur tuk sakte insung sekre khoi emo an sul nu an ma nia chui tir te an hun man dan tur in siam te an mani athutluk na siam ti thlengin anti swal atanga an injir hian mani ke a ding thei turin apuya mi man tlaka an chuak don ani an zir lai bu mamo khom tirte an thom na hak tur an mani a thlan tir ang mai mai te po hian an lo da kim lo le thlan swal a om po in chu chuan enge a ngong ti an shiat pha a anin zir pha chin ani an hun man zai dan turte ma ni mo phorna te an siat apoimo zir na hi kan ngai puimo tlang viau mai education dik tak chuan ngai tua thiam na rem siat na le thil chik na te apian tir ani no pang chu zo na zo pe te chui zau tur le an zir lai wong remot lova siat thiam ze tum turin kan zir tir an ngai hetianga azir lai azir chuan nin om le ha tha ka lalawin le kha chu nuam ti takin azir thei pha don ani no pang thil chik le dil chhut mi chu adam chungin a in zir bel zela khovel in her danglam chho zela hian chu chu poimo em em ani no pang ti hi an zir na a chaber kan be se in kan nor na sa fo chin hei apoimo tho rualin ai apoimo zok chu a result chatak nei kha tho rim ra ani ti shar nun tir fo hi ani no pang chu i thluak awa cha em i ril ro wa chak tak i wa al sam ve ti a fak ngot lovin i be na saboka i tum ru e ma i be dong du lova ara chu achareng ani hi tia anin po sa na lam kha ti ri rin jok tur ani i test mark chu achale mai ti mai lovin zan imeng rimin izir na saboka mag mu tampo i phu e ti jok tur an tho dan kan fak hian man tlak ni chau thei turin kan puya rim tak le tai mataka an tho chuan eng po ti se an no thing thei ani ti an zirani le khathiam sang tak zithalo nei si chu khutang tan an tho hlok ngai lo zirlai thiam na ba ka no pang chu micha ni turin kan zirtir angai ni thilpui mo le tak mai pakhat chu hlo cham po a ma chon dan hi ani hlo cham na hi atop na anilowa ma son tura min pui tu ani jok theyani nau pang chuan achak no na lai chu injira in ser siam jok nan mang durin kan kai swai turani anti fu lo chang om pu in sui sel mai lova benon zel tura fui tur ani a hei hian annuna chelna atu donani nau pang hian mun takin min thli renga kan chi zia le chong kam achang hian an lo in zir chin kan sui a in kan chi zia in an nu na thu a sui ring zo rin om tu ra kan du chuan ma ni kan rin om nga ya tai ma tu ra kan du chuan kan tai ma ka ngai chu tiang zel chuan kan ni tin nun hian an nung chang tui zong le ril ru put mang thlengin a kai swaya kan nun na changa en tur kan nu chia hi an ma ani kai swai na chaber ani digital age a hian no pang chuan kai swai ama mo he bukani tv mobile phone internet a changa an thil mu le sha ti hian an nun a ngong thui thei hle a technology mang chang kai tura kan kai swai apoi mo hle hun bi kan siam sak thiam anga ya le khachiar hun infiam hun screen time le family time te siam thapa zomtir ngei bok acha no pang ser chau hi thil ol sam anilwa hun adu in do theile in peng zo thatha lo angaya har sat ni te po kan to kang ma se voina kan ti sham sham ni hian nakina chuan ra cha alachwa don ni sumle pai thok chuak nem zong hlotling ringot nilawin mirin tlak nil nei taima selle rin tlak a chwa thei turin chungkwa le zirna in lama naupang enkol tu zong zong ti hian thei top i chwa tlang ang u ti chuan khotlang tan po mi changkai ken cher suak thei don ni apoimo bera chu enge a hlo chwa ti lam nilawin engmi a nge a chwa ti hi ani kalome
1: tuna kan ngai thak tak kha chhor zui tla kan opang cher siam ti thu pui manga teresa dal biak tuangi lecture saint paul's high secondary school ami thu soi ani ya thu soi huna akashwani aizol atanga puan chwa ani

tuna kan ngai thak ta kha basic wire ten ka kong en tu ti hlan remani ato ta hian lel du saki zai kan ngai tha anga alaron saktur hi chu ngei chu katan wan ani e ti ani ilo ngai thang u.

kan la ngai thak ta kha ka lom na ber ti ani ya ron satu kha zo re ma khyang te ani tuna chuan h lel rem ruati zai kan ngai tha anga fakin zai se ti la ron sa ang

kan ngai thak ta kha felina del rem ruat milongai da mol eichler rem ruatin fakin zai se ti la asak ani tuna chuan israel a pachaw zai kan ngai thave thunganga a hlaron sak tur hi tuna hian ti ani langai thlang u.

Kan ngai thak ta kha Israel a pachawi tuna hian ti hla sak ani adota chuan felina lalrem ruati zai kan ngai tha anga hlaron sak tur hi okhovel thirila ti ania hela karon thlan chan chu I hela phua tu hi puvi thang zama ania ania kan chachawin kar arin oma man ni loka puvi thang zama hi e chatuan ramin pan sanania voin ni ya hela hi ama pualin karon thlang ani tu nei lo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha felin alarem ruatin o khovel thiri la ti la sak ani tuna chuan lianding pui zai kan ngai thave thunganga ani hianin nang chau ini ti la ron sa ang hela hi joseph zai ming thanga phua ani tunai lo ngai thlangu

kan la ngai thlak ta kha TBC zai than puyan shing nun par ti la asak ani aduta chuanin RK le du ki mazai kan ngai thanga RK mangai tu inei ti la ron sa ang

HIV AIDSin imit achi ma in entudik iswa in la kondom ain lalpa chi na hi inve na chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi chinot social front asom na ani.

tuna kan ngai thak ta kha leren di ki khyang te in enchim lo sak mel moi ti la sak ani hei hi ka shivani aizol ani tuna chuan thlir vel na hun ni lo mangang u.

Hei ka shwani ai zo le ni tuna chuan voinata na kan hun don lok lo ngai thlang u dariat a hian chanchin thar hindi puan delhi tanga lak chhon kan ngai thlanga dariat le minute som panga chanchin thar sap tanga puan delhi tang ve ka lakin aron chhun zomanga dariat le chan ve north east news bulletin sap tanga puan kan ngai thla ang dariat le minute som li sap lo na chuan colbio donis le gavin de grote zai kan ngai tha anga dar kwa science magazine huna hian thu chi ni kan ngai tha anga ama sa zo ka chuan data manga in thu nun na data colonization di thu pui manga joel lbia ki ma scientific officer mizoram science technology and innovation ami thu soi kan ngai tha anga tin apanina tan chuan ai manrua mitin tan ti thu pui manga age thangan pau associate professor government said chip college ami thu soi kan ngai tha ang dar kwa le chan ve csu sponsored program ncrt hun buat sai kan manga nga dar som pipu zai huna chuan arsal dailowa aron zainga dar som le minute som panga kanram bial chena chengte zai ti huna himachal pradesh a chengte zai kan ngai thang dar som le chan ve mix melodies western music ti huna sa phla moi tak tak kan ngai thla khawanga dar som pakhat ngir tling huna chuan lel nei zeli sai lo le daniel rin moi tenon zainga dar som pakhat le chan ve pipu te sul nu ti huna Mizoram le achunga chengte episode 1 ti thupui manga Dr. Lal Remsiami thuziak kan ngai thla hawang chundar som pahnia chuan discussion program kan manga nga 12 years of NDA government led by Prime Minister Narendra Modi ti thupui manga regional news unit te hun

Ông sang hi lâu chín chị à, YouTube bài nghe gần em trên, Instagram page anh nghe gần lộ trên, Amazon anh nghe gần lấy trên thì thấy call hiền là lâu sẽ em mày à, thì cho anh gần chân chín rong rong là lâu chín chị à, gần hàn lụ lệ chị à khan, gần đủ rong, gần lấy chạc rong tour, gần mà mộ tour ôm tắc, lệ gần em chạc rong tắc tắc à, em sen lâu, lấy sen lâu ở rồi là tự tua mấy trên này, chú chú mimal du zong personalization antia chu chu sum don na ko vel hian an mang tiam em em mai a kan shiat lo hlan hian kan ri lu lo thunun reng mai lo nia tin a thiam na lo sang zela amazon ka thil ma mo tur tak te hi whatsapp message sa kan dong mai ni chumi chun discount le to chumi huna chuan chu chu tlom don ti te youtube pa chumi chu chuak thar don ti te netflix sa eng movie nghe kan em trin ti te hi an lo chin chia call hian min lo chiang em em mai alo ni a chung kan chan chin kan history digital cover la chon kan data mang chuan kan rilu kan ngai tu na te kan ni tin kho sap phung te hi an lo thunun rang mai alo ni a tam tak phe hi chu kan nar phal lo ni netflix a movie thar lo chuak don ti kan han donga kan ena ti khan discount om don antia nu le pa te pon kan rianga kan no te ma mo tur diaper te wipes in shu na te chung chu chumi website a amazon a mother spars a tlom don ti te hi ke ma ni zon chop ngai lo hian khol hian min bar tamul mol mai ani ti chuan a heng social media kan ti te e-commerce kan ti te hi company sang sang ta ni a kan chet vel na hin lo chin chia char chara kan data hi an sui dan phe chuan data hi tui al thei chuak tharani antia tui al thei poimo zia kan ria a telowin kan khosa thei lowa tun lai hian west asia lama middle east kan ti thin lama te buaina oma wangin kovel mun rang sanga oil mana tawa mizoram po tuar tu kan ni me kani chutiang khopa telowa kanum thei lo chu tui al thei chu nia data hi tui al thei chi tharani e data is the new oil tin ansoi ta hialani chumi omzia chu internet kho vela kan chet vel na sang sang hi company sang sang hi nan lo chin chia chung chu anashal tri ne ante ni data ringot shal chu a lok don em ni ti te po kan ngai tu na mai theya ama ro chu kan so yang khan khang kan chet vel na sang sang an lo chin chia na data mang khan company te khan enge an mamuang mizoram a cheng te hian enge an lei thin chumi rambung khata cheng te chuan enge an mamo chung kumzat age group te chuanin enge an lei thin ti te hi an lo hriat thei pha ta thina an sum don na nasa takin apui thina ni tunlai hian ai thiam na awangin data apui mo le zuala ai company te hian an mamo mer chu data ania heng tun hai chatbot kan ti chat gpt kan ti te gemini kan ti te deepseek kan ti te kan soi seng lawang heng te po hian an mamo ber chu data ania an call kha thil rang rang se turin an training an zir ti ranga ya chung tan chuan data hi an mamo em ema chung data chu mun rang rang atangin an la kho ma a then pe ju an leya tun lai hian ko ta in khin na te po om hiala kan phalna lowin kan data in mang ti ten company then ka chuan ai company te po an king ve me kani chutiang kho pa poimo chu data kan ti hi alo nia chuwang chuan mi then ka chuan film kurangai thu te po an tlang au pui me ka tin ai thiam na wangin hei tun lai la tak video lem kan ti deep fake kan ti te po hi alo hluat em em ma chuwang chuan milar then khat te hi an film kur em em ma an mel lan na te an video te po hi an azonga pho chu an du to lowe ten ti ni a chan chu an video kha youtube pa te social media te tam vio chuan tu te ta ne mo ai manga lo siam dang lama khatianga lo ti na hun rem chang te kha an siam sak ve mek boka an tu le fa te thalak thleng po hian an upload tha du lo ti te an soi meka ngun taka ngai to chuan heng hi thil dik tak ni te poina hriat ani chutiang khop chuan data hian min thununa then kha chuan enge ni in bum na in soi thai na hei tun lai tong chon blackmail kan ti nan te po hian an mang me ka chuwang chon mi tam tak chu an film kur le ani
AI covela hian USA le China

tuna kan ni thak ta kalong thai ta che ti lan ya no satu ka daniel rin moya ani kalung oi na isua ti la gan ngai thavel thunga lal nei zelin aron sa ang

0: Ar le ap a sangoi zom pite va zom kharem tlet lava NDA kha an zom hlal mai a khle me mem po ngai lovin a BJP som kal ma tang to poin an zom du mai ta a boina nei vak lo ani ama ro chu state dang a chuan in run rei tak nu a khan NDA government zom tur hian an thlem ngat ngata an do thei em em a po wa reng ma nei lo poin NDA khan kha enge ni regional party te ho support remote base ai khan crore koron seng ta ni a state chen khat in khana Kroor somnga somrukan senga ma se khang ho khan NDA as tel angina in enge ni soidu mia chung lova ma se BJP suman la phota huna lo rei ati khan demand an nei tlem te te tlem te ten demand an nei a anin lei chho ta zela topa chuan MLA then khat in an zom ta phe phe a topa BJP ruling state kha an ni te tlat zel mai ni chu tiang chu kan thinom state he na ga len te pokan moto ni chu atira chuan NDA kha an du vak lo ma se nu an tho pui zela deputy cm ti vel te han ni chawa a to pa chon bjp in lien to em em ni em manipur te pon ni zela chu chu wang chuan an do theina te an in sen ngam na te hi a pui mo ka ti a an tho rim boka chuan ta ria chen em em pakha chu hei ki rim ri zu te pokha aron kala ni em mizoram in than don te khan union minister cabinet minister ani modi hnuai chi kan ti theng chu khatiang level ani a dam pabiera kala kairambo ta pena a campaign kha a in lal sang lava in lal reng reng lawani ka ka congress sarkar hun lai dang lam ka tiya minister local theu theu union cabinet minister local a chuan an ni bjp hi chu anti tuman mission an chiang em em maya mo mi pui nol pui ban phagen an campaign a an kal kola nin an valenga khatiang khan rijisu te po kha aron campaign ani kan hu ni chu chu wang chuan modi e po kha kai nge ni russian conflict light e pokhan nobel peace prize dong thei din hula dinga ni antiam ukraine le russian kara rem na khawa siam tum selang chuan voi khat tal vazin sela putin a teva hmu sela nobel prize su dong angmole anti khovel khan ma se chuai chon hela india ram state pakhat in thana campaign ka thang zo kani chu ba zot admission ai lan chiang em em maya khoi lai award ti vel ai ma hi chuan he state pakhati kan la ngai he lai district kan la ngai ti ang chi ang campaign kha an au puina sata wang le atak puin an thori ma wang hian nda sarkar hi ti hian zoi zoi a local lian zel ni hian alang nin ka ria doctor en kiman bel
1: ni chung ka ria ai soi ka di coping ka ria an tei mak na le tin politics sam mithiam han ti me la strategies an nei thaleng ka ria chu lai chu an mang tang kai thiam a chu ti rol ro chuan in nia kemin hemi ro rel na lak chung changa hianin tun nda sarkar hianin nu ma thalo de hlek a hi an chhoi mo ti tur hianin a chene oming gria leilama chuanin sarkar no du lu tuk na lama hianin a thena hi chuan handai phel kan ti ang chi deuh te kha i aum ve tan wal me chulai chuanin te min dia an mission a kha an chi an view ro hianin tun ma kan mu ngai lo khan ti ang chi entina an horse trading kan ti ang chi mla ni sha in lady ang chi borwel khatle min aron om chho ve de ulaka I nichina ne david an aron so kha di kwek maya an ma ni a hianim an tum a hian chi anga politics an re chi anga an do theya tu roi ro chonin an ma ni a po hianin khatianga politics chung cha ha chon ma so na tur chu nei rewing ria tun ma kan mu ngai lo zia then khat ron o ma hi lem chuan in nakin jela hianin nge chan chin moi lo kan tiang chi deuh te hi om jing em ti lai te ha ka ril ro ma chu chu kan bel ve lok do ne
2: tu ti chuan ek ti khan an in so nge chho dan te kan han shi chho jela nia na china kan david an ron soilan chau ang khan india le ramdang in lai chin na mo khobel lang a lang sara ni zia kan choi chho na a chuan in lai chin na ram dang te na in lai chin na siam dan te china russia tu na united states leng in mo min han shoot kwal sak ta chu
1: nia kha kha kan sei lenga ei india hi tun ma chuan in nam country kan tiang chi kha kan nia a inge tun ma kan journalist phe ka chuan tual do ti te a zol bi nei lo tiang ga nia amaru chu india sarkar hi sang ja ko som ko a chau bor vel tang khanim kan di mun hin thak chau ta wi maya tu na kan sarkar a phei chuan a in thak le zulin a khre ta he modi hi a pa ma ko ve tak mai hi ni a tu ma a thren om ram kan ti ang chi ngai poi mo na kan nei ang chi te le tema developing countries kan ti ang chi te ngai poi mo na kan nei kha ani huna hi chuan in ram lian kan ti ang chi hemi big power nation kan ti ang chi hian in aron thak chau ta wi maya tuna hian

0: patak keng ang chia hianin anin seng so na sa antia kan fria hei tu na ya a mizorama te po kong kan nei thana tam tak ka hi I enge modi ya khati anga phaso na tura ta na bul tum kal je na khani ta lel ma chuanin viksit bara da hini e pa nga ya nga chuan kan gro de ta tang chuan kan thleng phak don lo ti chu achiang reng maya maro chu hei hianin kong taka min ti thangin ka ria chu chuanin enge antum angram thleng lo ma se tum na san chuan tlak na sang ti angin tu na hianin sang ni le somli le pasaria hi chuanin india ro ma hi chu kan din mun hi chu azia via to inarin oma a le lama chuanin kan ram te aliana a communities te anga a discipline kan nei lo na hi chuanin enge ma chena chuanin china te chu kan um pha kelo mai thema ro chu he amala ma tam tak hi chuanin india hi min ti changkangin ma min ti son nge do in the theta min ti chang chakang ni china davidanaron seng deuh khanin double engine kan tiang deuh khanin maso nai chonin mintikal chakle roin a khriata chulai te po chu a fakom veng ka thria
1: tu ta chonin India rampum te chu azau ema ni cheng po kan tam ema indian state te reu te mizoram anga te po po na in thia om to lo na district hi anin puang anin puang me ni chu bang chonin ke ni mizoram shim shim po khan kha ki ma changa kan lo thatpui na kha tam e me mani chu he district fiber rampum khuwa point district fiber ni na te kan muwa ti kha tan kha lo na ve tu ha ni ate phe chon mizoram state ate he chon e an so chinang de un thu kan lo oi bok ne mo ke le khathiam an lo tam boka le khachiar thei an lo tam boka final lam te chu kan on ru ru remaining
0: final lam kan del du chu a tu ma a in ti po a khami sbm boi pui khan in mun sang sang a hian in kan na thona wai ka kal thi na chu da chuan in keima chuan in sbm phe chu modi scheme hen a lo tin ber pol achan chu corruption po kha a free ber pol ani ta ni chan chu bi puin sum lampang a boi pui lovin fire khan boi pui ta chu chuan in tu thleng hian aiso la te po i seng deuh khan in e hungaron nei chu tu na aiso la chu kho pui fai muin min muwa maniro ka po kan thien te silong tang ron kala a fai thu kha an soina sa em em mei chu ti ang zong chu po chuan in ke ni na kan nun pui nun phung in tha ka hi a cheng reng te chuan kan thelo wa maro chu amma lo tlo to le tu nu ron tlo te hi chanin kan kho pui fai sia kan ma son je hin ron muin an soi ve a chu chu a nge kha skim lo thin na ni vein ka khe chu lai te chu kan je ve du
1: ani tak chu kan hu na top don na ya prime minister narendra modi a kum som pa ni chu nga kai shwai na no ya hianin manasa takinan la a thei to pan chua a mizoram thengin e an scheme sang sang te chu kan lo hlok pui ve ni di thengin kan ron soya a top nan tak tak soi bel du in nei
2: ole a kan fak deu char char le ya a top la mai chon in sel la te pom thei to ra ai la chunga chon in prime minister modi le sarkar hi hei kan soi mei pakhat pui mo ke ti deu si su direct benefit transfer akal pui hin ya lo nei to ten ten farmers ho te pon an ham chat na andon tur direct in an account alon lo to ta chu chon corruption tam takha at film tira sarkar officials ho ei ru na tam lo tu ang chi kha ti bo a chu su a tha em em mai a ho in lo na te khang kha soi lo ta lo yum ka ti de chu ti rol chon hei corruption do na te ED kan ti ang chi enforcement directorate the CBI kan ti te among chang kai view kan ti rol hian a misuse vem o ti thei tu hian ama huat zong chi va a man chai chai dan hian among ve dewem ti khang ai thei ve a AP ho ang chi ke sri wala now te e ruk na chui thei deu si khan NDA sarkar le a sangoi zon pui ho om na state corruption om chu chui vak lo kha dom ve thei khan maya tun lai po west bengal lam te po aron ti deu chai chai mai a khatiang se khan a head of south india lama te po so congress le sangoi zon pui om na lam pang te khan target ve dewa heng lai te hi mi pui hian an soi sel ve na sa ed te cbi te hi tu na po mizoram a cbi general consent pek te khan an soi ngota ama ro chu a him ngo donem ni bjp nan tran lo zo ma piang minister an lo pe thak na man ro te ani ve the ni yang zong te khan an soi ve tak me helai hi mai to chen tham tak omina langa chumi pielama chuan a cycling in archaeological survey of india thing in mansual ani ve thei ni anti he hindu tuk ania wang hian hindu sa kho mun hlui engemaw khoi kan mun hlui an hai pi nga hmu tum tlat ang rilu khan pu ve thei ni wang

0: Asia po Hindu hun lui om ten ti do amo khatiang de khan mizo history te kan culture ta na poi thei tur te khan thil kharon hai kha om ve thei ni chu a heta a vai pathian liman mu ti vel te khalo ni chuan kan buin nu to zel mai si ni chu wang chuan khatiang chi khan muslim ho hinek che ban to na sa le zo la christian te hi chu kan ni mm lo zo ka chu wang chuan khang kong a khan inen fia pongai ve view mai a tin communal violence ang chi ten so kar hun lai tam deui hi om ve hei manipur boi ti te tin modi a phe chu gujarat a khatiam chi 2002 vela alo experience so a khang chi rang rang a khan sa kho le sa khoin ti boi te a namang zo ngin ti boyang chi te hian an du khu le chang ngoi an chu ve thei view em niang chu o ti turin manipur lam te po hi an langoi re view mai te hi a tam taka chuan mi pui rin tok lo na asiam ve te pokon ti thenga chumi pianama chuan nichina i soita kan khan sabka sad sabka vikas aula mangin mason na satakan kalpui vang hian engeni mitam takhi chuanin anla thang zela state som ni patnia nda government le anmani bjp bi ga state som panga mo khatiang khan ne takin min lakai soida na hi chuan a majority hi chun lungoi niang a hi chu ati thai viau mai an ro rel da nai chon ti chin khani ro se
1: khatizam khatun chuma hun kan ran man thei chu nia he hi akashwani aizol ani regional news unit in 12 years nda government ti thupui mangin prime minister narendra modi nuaya policy scheme le politics khenga soin ho na hun kan ron manga vuina hun ron mang tu te hi assistant professor political science government aizol college pulal eng kimale mzu research scholar pu david larin chana te anni kan lo me
2: hey yakaswani aizol ni sundar sampan hile chan ve ne tuna chuan lengzem hlai thlan te kan ngai thadona kang thlam sa ber tur hi lungoleng emai ti la kan ngai thla nga hela ron thlang tu te chu mamoy azotlang lunglei mi in zopning le ni peter street electric veng to thanza mi sai khama kon le ke vanarwat nu panar zari veng mi te lungoi thla ka tan ron thlan saka vi kung te west side o mi hian salom vanal ve ni lunglon lunglei tan te le vanal mangai zole sembo galli veng larin moi chan maru west aizol mi tan ron ngai ron thlan saka zui boi te adur tlang mi sen te nupa jdrm khatla kon le ma bia ki kolikon mi te lamai thla ka tan ron thlan sak ba ka dim mal som dong liana ram no ta mi hian a thian te ram ding lian sai lo le fel fel te nupa sia su ko me ka tan ron thlan sak bok ani tuna lunga le nge mai ti la ilangai thlang u

tunay na thlan kan i thlak tak kha lungaw leng em ei tih hla ni a rawn se tu ka e fel din mawi a ni hi na thlan dawh te tan chuan len lai rual lo tih hla kan ngai thlanga a rawn se tu turi la an koli phak tu a ni hela rawn thlang tu te chu marina ai thum pui ei zo la mi in pitu pui le chung te manipur khomoi o mek ta na rawn thlan saka huan mawi le lal bik mawi le lal vul mawi thum pui ei zo la mi ten pi rebek gospel mawi el bi kimele andrew saidan manipur mi telung thla ka tan ron thla saka tin andrew la hun chungan anu le pa le chung te ka char zai ona o mek tan aron thla saka rupia phule ne mi na thian pa ma som dong zela si phir mi lengai thla ka tan ron thla sak bok ani tu ne lengai thlang o len lai rual lo

tuna kan ngai thak ta kha min ve ve ro til ha ni ron sa tu ko henry lal mal so ma ani kan ngai thale tur hi ariang ton nan ti thla ni a alung mona changte na sakan ni la ron thang tu te chu moite tlabung zodin ami in ke vanar rot nu pa nar zari veng melong thak tan ron thlan saka e fro ming thangi khiang te ti kur sau ta mi te vanar bek de khiang te saron veng le lal chan chu a chan mari ai zol mi lengai thak tan ron thlan saka ti chuam narin dika pule na mi hian lal rema din thar mi lengai thak tan ron thlan sak boka tin puke ti chona te nu pa meditated thian chan mari lunglei le puja dil thamon ta chung kwa bazar veng ki kon lunglei mi tinang thlakatan vi kung te us size o min ran thlan sak boka cham le cham te phule ni min ang thlakatan hamret ms ko thing z mc and h falcon min ran thlan sak bok ani tu ne longai thlang u

riang to nan ti la kan ngai thak ta ron sa tu khala lung mona chang te ni na thlan dot le tan chuan in kan phang ngai che ti la kan ngai thlanga ron sa tu tu riler in dik khiang te da du in ya ela ron thlang tu te chu kel tran puya chal tlang li li veng mi in si mal so ma jewa zo than puya rini op rimele mk te lang ngai thlaka tan te zui boi te an ethel bethlehem le nguri kan han veng lom luang mo le papa ri musun veng thlang mi dangai thlaka tan ron thasa ka ms dur tlang mi in zo mo ani bongkon le rini te chung ko hai mi tirang mai thlaka ta nan hasa ka aron la rin dikam pi vanal bele te chung ko republic mi te lang mai thlaka ta le ngur sai lo vitor pi veng tharami in non jerim sun veng thang le tang lom pui zo tlang mi tirang mai thlaka ta nan thlan sak bok ani tu nei lang mai thlang u kamangai che la rin dik khyang te

tu nan lathang kan thak ta kha ka mang ai chiti lan yar sa du kha rin di ke khyang te ni ina than dot le ta ne tun chuma ta na to ber na tan a kan ngai thak tur hi e chila sang loran min dem min se lo la ti la sak ania hela ron thang tu te chu vi kung te website zo mi in biak mo in ham te vai va kon le jodi zo than mo yi mau bok mi te rong ngai thang ta ron thang saka zo e la hiam pa pui le zo zam zam mi khat la south nega chan hima zema bok ami in fuli biaki evelin le ram du oma thom pui aizol mi te rong ngai thang ta ron thang sak bok ani mi se lo la ti lai long ngai thang u

tudak na ithak tak kha khuam hun lo song ti la ania wala sai lo sak ne tuna hian wala sai lo wan pathi leng jam na sakte kanga thame kamal than hun ania kalan ngam lo ti la sakilung ithak chun zom leng u

0: tun chung kuna tokte tan ti huna chuan kan radio palain pulalom ki ma var te thingpui fe siam zo in ti corner nei tu chaltang aizol mi komna kan ngai thadon ani
1: tun chung kan program a chuan zo in ti corner tenen hun kan mang dona he tuna hianin anei tupa ati tupa kan ti don ni adin tupa te ponya so changwale lom ki ma var te chaltang mi kabula hian oma de chuan he zo in ti corner tuna chuan alo ni to a ma ka chan zo in ti top khanin kan shiat lar dan kha ania in masala ti te ke pun kalo tem to a he in lar e be maya in thil siam chua shim shima chuan in zo ram mi pui ing ti nge ka soya kan kamil hian in thil in siam chuak thiam pe ta ke ma po hian in kan ngai na zo ram mi pui hian kan ngai na he in thing pui fe siam chua hi o thing pui fe siam chuak tu te masala ti phe chu mizoram a chuan a masaber ni ang tro ami khania chuan om tak zet a chuan chuan in kom na hun kan han nei thei hi amasa in lom thu ka soi du a chuan akashwani aizo hingin chibai kan pu che on chuan in hin cha ka soi tu a masala tea big le flavor green tea ti ro mizorama chuan ti masa ber tu in nya e khami chum chang te po ha kan soi chho anga tu na phe cho he tim pui fe tui tak tak she sel box si ti shang shang khai lo siam chuak tu a khami masala tea kan chiat lar kha masala tea hi ka shila ra ti ra mo ka shan masak ve kha nya ke ma bu han lum le kan online ni aizol jan karan cha wang wang cha ta khop cha ka lo ngai lu a e khami kha e kan sei masadu a mi chuan in kan zo chho mo mo banga chan chu hun te a te ma e chung pa chan chin e tle ma zong e te po khamin ha shil masala ti ro na wan rem e ti chin nam kha
2: nen sarang khan ka hing le lom ki ma par te nya tu na hian cha tlang a kan kho sa me ka ta pa hi h ban le te nga ni a kan hui lan ma chwani nya una pali kan nya no bang ber kan ni
1: ole chuanin ani le I lekha izir na mun vel te soi are mem izir na izir chho dan chung chang te po
2: primary hi chu lms alama so ma song ka kala chuan nuwa khan chatla ka in son tak bang khan karmela kan lut le a chuan high school bi kha sen po sa ka kala chuan higher kha government mi zowa ka kal ya chuan college chu delhi a diu nuwa khan ka kala ba ka zira chuan tuna e mani line lo de win arts humanities kan ita tian ki pui lam ka zong ta de ni
1: so heavy zo in hi engtianga din nge ini khami idea ron in for chwa dan takha sha de wan sa ko
2: inspiration takhi om lo mo ti ra chon tian I college kan zo kha chu tian coaching te kan kala khami nu khan he ko ngai to na khan sum dong kha ka chak ta thu ta khan tum lok mi ala win thing pui kha ka try china tian be sei phak phak in point thing he is not ta chong kan lamang chau le chu nya chu tianga thil lian tham thil ro pui chu chu min inspire han ti tu tak chu ka nei chong lo
1: nya is subject nen chuan in kept I person video te ro ma se khami chum khan kong hi alo om zel ani te kha aron lang chiang katia cho anti kumange I bul I chan I isyam chwa ma sak ber kha tu na kan hel shat lar ber te ba yang masala ti hi ani in ka sha khami te po khamin han soi za sak la tro anti kum changin nge I chan ti te po kan
2: kum sang hi som hi pakhat covid level kha ni ta chuan march kha khan in ka sha ta sha so lo chuan mo masala ti kha kan sia ma chuan masala ti kha kum khat to kan khoi ni chu khami nuwa khan tian flavor danga har balang zong te green tea ang zong te khan kan chana sang ni som he pakha dang ni chu kan chan tak chu kin ki se bi ki chu mo
1: tuna sang ni som hi paru kan ta to kum nga na mel ang mo to ina chuan ni ani le mo khami idin chho na engting he sales te marketing te alo bai kha kem tia khan har sat na I to kem
2: na tira chang kan tok ve dewa ma se chu so yang khan kum khat chung tok ka chu B2C yang khan business to customer ang top khan kan kal ta ni tian customer on order ra chu chu ke manin direct in kan deliver ve ka chang kum khat nu wa khan dor ho khan be tran ta registration te license ve kan boy pui ta kami nu khan dor kha kan pya tira chon har sal tu dor pya kha mo ke mani eng ma background la sa kan lo ni lo bok ne le dor me sha sa dor lian tu ma kan nei bok si lo ti khan chan te me sha ti yang te deng te he chan te du sang na za ra ti khan kan pai zo ra dor ho bu la khan ti khan a chen nen du a chen du lo wa when thing a dor pek te mi a lo po kan nei ve tho ni chu har sat na to la ma chon no ti a chon har sa pe kum ni thum chung ka chu marketing bi ka chu har so lo tu
1: ani ka ring hi mi zawa phe chuan in ni na ano shed lar sa ani hi chakal han bo de wa ma ma tero ma se abul chan na takha har sa china i chol ani le in siam swa dana hian mo inti nge amun ma ingtang in nge inti nge mun ma nei chi nge nei lo chi nge khamia kha a material te inti nge i khami a ti leaves te inti nge in ti dan kha min han soi
2: ja thing pui fe siam ni mai lai thing pui hwan poi pakhat poi gan nei lo ni chu ma se ka ta ha nei potential hei thil ti thei om ve ka ti ni chu mo tian thing pui fe te chu mizoram hun sa sa pon lo chin tan lo zor ta an boy na ber chu hetia a shal chwale hi ni ti ka shal bang yan kha tiang lama khan i atia tang po khan thing pui fe nei lama kha chon a market lampang a zor chwa na lampang ti pui kha ka tum chim chim ni chu tian ma ni in lama hen an khoi deu bera i khoi na bi mun room chan chu kan nei tho ni chu ya khan tian chu tiang a he thing pui fe huan chu mi chu kan la bi ka ti po kan nei chong lo hun sa sa mi ai zol chung te district dang te chen pe chu in mizoram pawna mi te pawn la vek ta ni chu khang kha ten in lama kan song ball thale a ke mani product kha mi dang in an lo copy mai thei lo na turang khan mo mani signature deu lekin mani rom deu lek turang khan ten mani in lama kan siam chuak te ka packaging po in lama kan te ka chuan mizo vek a chuan sei te lang mizo vek kan chora in lama chuan nam dang chole in dikhan mani mizo pui te ngei kan khoya kan te ka kan zuar bo ka kan sem chuak bo
1: acha le mai tro mi so i lang tho na ti mai te ang i nam dang wa i di ram na ni lo se i mi zo lang ina i ni tho chua nge mai mi zo te na kan han consume hi aman na ve shim shim acha ve shim shim chuan ni le mo mizoram chunga khanin i thingtang khwa ami vel in han eng lo nga tro in han na nga khoi khoi khwa ami nge in nge supply na sa cheu
2: pakhatanga soi jam wala pa hin tama ani herbal hin

0: 아, 내가 뭐, 아니, 담배랑 바카당가 소야, 저한, 당할 파요.
1: 아니 아니 레헤이 두나 팅퀴 페비가 칸 한루 타이라 헤이 저 샹샹 인샹 또 아두나 현이 캉하우 인샹 저 샹샹 카어 미쁘이 라셔로데나 안샤 테나 두니 바폼빈 민 소이삭라 소안 아 찻나티 포카 이 이소이텔 테 소안 그로 아메가
0: 야, 두는 지솜, 바카티간 네이다. 아, 로망아 소이트완, 블랙티테. 그린 티레 허벌 티 엔니타 아마 사베라 간 시암 마살라 티카 케마니 간라 츠와나 베베라니 츠모 카미 카 칸나 츠 간 시암 마 사베라 아도 다반 티 칸에 인도 단 폰가 소이 츠 올랑와 이 허벌 알루 타일라 스페르민 허벌 티 간네야 하이비스커스 허벌 티 간네야 블루 피 레몬 그라스 티 간네 보카 츠완 케모 마일 티 티테 레벤더 허벌 티레 레몬 그라스 허벌 티 칸하우 카 허벌 아츠 간네야 chuan green tea a hian chi hni kan neya chung ho chu mango green tea le ginger green tea ni tang chung ho le apa ka chuan black tea dang kan nei le chu vanilla black tea le earl grey tea hi chung ho chu avain chi som pakha ta ni chu a than nang chuan o than nei tama le kan van nei na pakhat hrilen laia thil siam chuak ti taka hrilen hnu ka chuan hei si sian na lampang tu po kan lo ngai ven vek ta kha ma han he tiang thu sian na lampang ngai vena ngai towa chi mi chuan kan thing pui fei he tia han fak chok tia ngai chong la ga an lo se be chi ni chumo kha kan wa ni na pakha ta nya tu nang lai pe chuan bi bi sang ti te zun thum ti te tam e me kha ma han ke ma ni herbal ti ho ya bi takin a that mai ba ka he doctor te pon lo chok be chi ni chumo tu te na ba tho pui chong lo win khang khwa khan o tu nang lai che nan ti te ang reng te tu te nga che thut thut du lo ta chi se ta ka che du tan chong gan tiang e khang khwa khang ke ma ni ting pui fe ho pui ga om te ka ma ni ma mo da na jir mu thei lo mu thar sa thleng ka nei mu tui na thleng khang gan nei ni chumo chung ho chu o than na ji nga chuan soi sen pak bo ni chong lo
1: a ro pui le mai ti mai ang hei chairman kha ke po ka in chi na ka phak lu tu ka ba ka in na nuam ka tia ki kham ni kha hei a chat na kha chalo da cha tai la hei thil refreshing deu i chikhat kha ni ka tia chairman kha i ka ngai lu tu pa ke ma po yan mi dang po yan an phak katia chu su ka experience cha in chate kan soi ve duam adang kha chu i kala tem tam lo lu tu ka ama ro chu masala tv le kham experiment kha chu i ma po na ka kol reng hi ne i a chat na hei kan siar ang kha i aron i entinge ka soyang aron phok chuak ni ka sha i khami kha i khatyang intur kan nei he mi zo ku chuang nge mi khatyang intur kan nei de kha he aro pui i chuan om kha ka tilut tu ga zu chuan ka rong kom ma che po hang ka phul lu to ke ma po khamon chuan in i ani le sarkar achangin i enge ham chat na emo sponsorship kan ti don nge khatyang chi de kha i be se ka ti don nge i eng lawem i banin khatyang zo chu
0: dia he tili kan soi zau lo kong a then ni zo he tian sokar funding mu pa ta in vul chho hi kan tung thien ni chu en chu ti ra hang ka tiang ka idea kan nei lo ba ka soi le soi nu tu tiang a thing pui a sum don tum ran tha kan ni chong lo kan ti lak lo ten kan ti chho zel kha ni zo ka chu teng eng ma tun thleng hian poi sang zong a han don na sponsorship pan zo kala nei mi a lawa a se kan ban ne kan thil ti te sokar mi lo hai lu sa ka department sang sang te kha tiang wang kha nei an du sang nei chu mun sang sang an dong be ni tourism department hian soi big tai la G20 mizoram na kan thin khami ma khu ma tang khan ke ma ni mi ron cha chan ta sa hung som ni pathum min do khya ga cha so lo chan mo ti khan give item anga te an delegate se state dang swai tu ha rong kala ang chi ya te khan kha tiang pek le ta tang khan kan item mi ron lak sa ge kum tin yan chuan G20 kan thin nu kuma an tot le kuma khan i shilong ti te sikim ni kuma khan sikim ni nan thleng ta kha tiang a te khan ke ma ni po da thim ron la le saka mizoram store anga an zor ba ka khan stage right to te an lo pe ve thin ta ni chu kha ka pakha ta chuan alang sar zo la chuan nya chuan exhibition ti le neu neu ang hi state pawn a info chuang hi a tam bawk a tia khan min du sak thina a bi takin em sum ho i planning department wai om em sum te so an ni po so min du sak em tia an state pawn a info tu te ni lo le tia rash ba ban a info tu lang chu yang te an hey man choi me la lo nei zo kang zo ni chu tia khan ke ma ni ta hian tian option him pe pe to pa ni chu chuan pakhat le alang sar zo la chuan Hoti department ngoi khan sangni somni pali khan i Taiwan experience educational program ti kha thakhat chung top course chu chu Mizoram sarkar le Taiwan sarkar in chang kopinan ti kha ni ta avoi khan na ni voin thleng han la ti le zom talem lo wa khami chunga khan ni mindu saktu te zara tho ti khan Taiwan a khan sponsorship kal tlang khan kum thakhat chung top ที่เรามาหาทิ้งปุ๋ยอ่ะบีตะกิน agriculture practice นี่มาเสียอเมนค่ะทิ้ง

0: empezan bok ne le chungte a chuan nei so kan han thok ti lo la lian tan chu chu chu tir kum ni khai ve tumin support over man soi sel mm chang lo ka til ti ka chu ti bom ma ma se chu tiang a han in support a poisa pa ya han in support ka chu am chuang me lo ni ma se o ke man ka lo ti lak lo to ka lo he ka du na lam kha ka lo thang fel be to lak lo bok ne yang kan ti chaw de la an huak chan chung te po han lo min ta ka ti mai le kan he kan kalna lai na ha mi lo pom pui ve to ta ma se o I chung te support ya khan koi sang jong jong koi ni thleng eng ma ka la di lo wa di po ka du che lo wa an du an dream ni lo de le ka lo kal ve bang han an pui na tel lo wa kal ve zu ka la tu ma he ma se support jong jong no chung trai na lamang te chung an thei na nang in lama mi lo pui te chu te re mai tiang song a chan min support cha lu tu
1: an chapo mai dro he mi zo tang wa ma ni ku ke institution chung te puina tel mia lawa dinin tum sim sim hi aro pui to dani chan hi atop kan khar to anga mi zo ta kin han sui ta ila kut na thok tu khai mi ta ni dro ani le he kut na thok tu line a hianin enge soi du ine mi zo te puina he tam tak na chan hi business run te kan win ti mu to ta dro enge manipur da kan siam chua ka I ate na wa chakin kan han ti chou chana be don chang te puina ve mai the na pon khatyang chun chang a te po kan enge experience I ton sha ta chang ni soi du ine ato kharna ka la dro
0: eng line po abi gen kun ha tho pe chu he tho rim zo thing ai thapani chu san chu chan tho lo chan tho paisa am lo ni mai ya mi te nga fix income thakin a ron du tu kham lo tha da tir chuan a tir kum ni thu mi a har sa lai ber nya he ken yang pe chu e tu ti la he fmc good sang chi ni nan consume an nei zong zong an lei zong zong chi zwar ni pe chuan dor te ne na ga in biak thate la ngai ta a tir hi hara ma se o to pa chuan kun eng line pui lo lo je ka ta tin ta soi bel le do chu ei ke niang te po thing pui ti ma saber kan ni chong lo ta ni I ke ni ai lian tak tak thing pui ben an ta ma ma se ke ma ni kron ti ti ra ke kan signature mi nam lo shat ben chu til dang lam ma sa ti kha ni ta ka mi hnuwa po ti an kan thing pui po da kian po nei le mang ras ti te lu pi te hibiscus pe chu an thur mi zo tan an thur zo kan an zwar ke ni sa ming nal deula kin le a te ting nal deula kan hibiscus kan ti mai ta mi tiang lo ti hi atira chuan lan sar nan chuan a koi mo to pani chu ma ni in bil nan chuan mo an hua mi tiang deu kan lo ti ni phone ting nge mi dang ai kan chung mun tiang a quality a ni mo he aman chung chang a te po nyang a mi zo siam tam tak chu he tu nang lai sui sian a sa ter chu a lo tau bi cha ta ka tiang support the local so sa ya tau thin an tiang deu hian mo ka tiang a pon india rang ang zong a han chut bo a e kan mi zo pui teng e pon eng bai nge an ma ni kan do zo kan di tu rang hian quality anga te aman zong a te po he kan thiar thiam ve ngai ka te chon mi tiang kan lo ti ni pon engang point lo ti to le lo ti ma sama se an ni ai tha zo ka kan siam te pot chon customer ten an wa tan lo shenge nge se tin a big thing a tool chu ti le tai la kan tuam dan hi a poi mo em em chu te ke ching ni
1: o alan dan ni
0: to ra te ngan lu ta e bung ro se sang sang he lo in tar pe pu ta mi zo thil siam te po ka thang ting ge mani ta kha ron lan sarbi kang tiang mo de kha poimo ka te mi tam ta kin an thiam lo ti dong e an he ri luan tek tok lo ni chu so pa kha ka she le du pa kha chu ni ge ma soi ni lo yin dor te na min shil zo ni mo e kan van ni a dor ho min du sak te me ma e lo an soi sel chin chu mi go ti siam chu te na ron ta an nuan on ngei sak le lo wa ti hin soi chu ni chu mo da han ge mani chu ni a bu ni thang yang kan te to kan chuan ni chu mo e e do kai te ne na in ti tra ti relationship ne tra ti chan chu engang a product cha po lo zoi la lo siam chu ki la a to pa thlen na tur a to customer te thlen dong chan dor ho khan poi mo thau ni chu kham ya ha nei do kai te ne na in bill tra ti poi mo e me ma e ti nge yang jan mi chan ka chu product cha da wan siam ma nuan ngei pen le to lo khang ha dor tan hian nei zor a lo cha kom lo tin chu mo zor chong tu tan chuan ka tiang khan min shil ve thina min fang na ber he ki mani ti lo min fang ve na ber ni chu kan ngei ven tha chu tiang kha tiang nen chu in bung ro zoran nuam tiang nen san soi tam ber nya ka khai ka lo ngai poi mo ta mi dang poi ka shil thina tiang min zo chang hian
1: after sales
0: service sang deu kha o a chan chu product eng na tha po ni se a thlen na tu customer te to pa thlen na tu service tho service tho ka ta customer te nen inkar ni mo do kai te nei ka khmi ka poi mo ka te chung ho chu poi mo zoi pa thu ma chon ton point out deu hi
1: ati zia e kan lom khop mai hi hun hu tak min pe a chan chai sum dong in nya in boy don ti ka sha chu wan chuan in e ka in kha shung ru lu tu ke ma po kha ma ro chu hi hun hu tak e seng in e na ma

0: na hun cha min pe a kan nom tak zeta chuan hi an dor hi vibe control
1: SBI dot cha
0: o SBI dot cha
1: bakery chunga han
0: LS bakery chunga kan an oma I hei ei tu chi sang sang an zwar tel buka khami drinks ba ka khan ka kha in lo do chewanga
2: IG a khanin o pe chan neya zo in ti corner ti kha in lo follow chewanga de chuan in hei dor du tan te po an dora khanin an cafe a khanin I vaiva kona hianin LS bakery chunga ania ta hianin hei anwa ma a theng thu nuam em em maya jana po an hung re dar som a chuang thleng an hunga chuwan chuan in jana hei han in tilim du te le o chian han kom du te katianga I han leng lu du te tan po khan rem vek ti kha kan soi saka ti chuan in hei dor sang sang a an mani product hi I an zuar chua ka dor sang sang hian in an kola mart ta te le a dor te I mart khelo dor te de uleka te po tin aizol ko chung mai ni lo district capital danga te po I an product hi mu thei na omani kha kan soi lan sak du bokani e
3: tuna kan ngai thak tak kha kan radio palain pulalom ki mawar te thingpui fe siam zo in ti corner nei tu chal tlang aizol mi yakom na ani
4: o tuna hianin pi chuan te I pilang ma chuan kan kom don ani then zo veng lai ani a am sign pi chuan te chibaile
5: chibaile
4: I ama sa chan he nang ma kha han sha chen le na han zo chi ve la nulange nu ini a nu ini cha pasal sana te ne em ti te
5: pasal ka ne ya fa pathum kan ne
4: ani tak chu ti chuanin he nang ni chu oi puan ta lampang te an lo ni ta a ti chuanin he puan moi tak tak kan han hua heng te hi nang ma ta I ku chuak te em ni nge chuanin self help group a man na ine nge ang ming te min shil lag in group a eng zan nge o ma tin chan hong nge ya chung khat nge te te po khamin han soi chik sakla
5: self help group a yan ruthi group pa yan president nilai me kania chuan member hi panga kan nia chuan chian te le chung te kan ni tlang pui
4: e anwa me min tho hauna te cha em
5: tra khop me kan in po tlang amo chuan engkima I enge har satna group a chuan om thei ve kan ya khang a te khan in kan solve tlang anwam khop me
4: ani tak chu ani le hei pan moi tak tak in ta a thiam ani a a chen hi chu khol ta te ani anga chen chu ku ta te ani kan jinga nge kal dan bi ku ta chau khol ta chau ti ang kha kal dan bi kin ne
5: kal dan bi nei chuang lo I khol ta hi india lum hi ani deu tlang pui
4: ani tak chu e ani le tuna in puanun ken hau hi hanin zot sik ta ila aman a price range ang khanin I atlom bera changa I ataw ber kha engzat bor engzat mantinge
5: zaruk somnga changin e sangli zanga banani tlang pui
4: ani le heini somni pera ta chang khanin chan to avo ina top ni ni a in shal cha em
5: shal chave kho me he in sel ni ni ve to poin to ma kan shal chave kho me
4: ani tak chu ti chuanin ani le I puan ta hi nangman is zir nge engtiang in nge ilo thiam chaw dana kha
5: atira chang kan zir ve mo ma se zir chung rei lawa lela ma chan hmun pui te lo nya kar ni khata yang kan thiam ve me
4: ani chu ti chuanin tuna in puan ta te hi thian zon hona thian zol veng la ya in om na nge ni a I thian zol chunga thau khan puan ta na hmun bi ko ma ta chu ni bakal chin nge nangma in puan ta na hmun ni nei
5: I thien zon hun a khan puan ta na hun ama chunga te po chan puan ta tam ta khan in I enge pek na bik te an nei ta un khatianga khan in tuna po a then in min pe a then in te khan mi ta lai te kan wal min lo lak tir ve ni chumo mani lum hi an om ve no la khatiang te kha ania
4: ani le tun din huna hianin akar khatang zong te thandi taila kar khachung hianin pan engzan nge ita theiman
5: kar khachung hian atlang puin puan hi som som ai thlem lo hi ni ve thien kan ta dan chumo ma se designer zir te nia
4: hau tak deu te kha chen som de ro ze na sat deu
5: nia hau tak deu phe chu kar khata pa khat chau te kan ta mo kha te ang kha nia
4: ani ani le a plain hi all some em
5: plain chu all some ve ta po po pang kha ni me mo
4: ni kha ta pa kha ta zo ma ni me plain
5: zo mane o achak deu phe chan pahni ten zo mo
4: ani chu ani le in puan ta hau chu then zo hmuna I in shal chin tlang puianga achang chuan chuan wholesale te pon om tho karinga hmun danga la ang chi khamo engtang takin nge in market kha khamia kha in kal pui chin
5: I mei mun shan shan khu shan shan a hianin I kan zuar dar ve ni chumo a then chu a pe ka pe ke he phaila ma te po thon chak tam takan oma kan han lom hi thenzol hi abik takin kan in sem zain sa khop me kho shan shan hi ani deu vek me
4: ani ta chu ani nang ma bi ka khan ita chwa te kha I reseller ang mo ron la chong ang ka ine nge nang ma khan direct in I pek na ine
5: ke man direct in ka pichhi
4: ani so di chuan ani le he puan a hianin a chi sang sang ta dang kha om ti te kan lo sha a he a chen chu a puan cha deu deu te mo a ta cha ni hi ti te a chen chu he a han kal pa pua phe khokin a bagal na a han tai a ange I tai por ol sam deu te kha om ta khami a quality ang zong khan in tiang in nge I a om china nang mang kha khami lo shil sia
5: atlang puin I then zo lum hi he thil cha ve kan I ta ni chu chuan kut ta kan ni bang khan hey a phe khokin a tai por ang chi kha chu a om siam lo
4: ani chu ti chuanin ani le hey mizo nu la te nu te pon puan an ta sa he I kei ma ni puan nge te mizo puan nge kanin ti hun sa to ni tun la ya chan puan moi tak tak te he pathyani ya te phe chuanin I byakina kan han bi chin ta nu la te phe chuanin I khatya nga khanin enge kei ma ni mizo chau ni lo nam dang te po hian puan han bi te I khatya nga han du ve te kha an om ve to ti te kan lo sha anang ma ni ya te po customer te nei ve em
5: customer he anom venwal me yang ho o namdang mo chuan he puan cheng a phei chu namdang hian an ron war ve le to ni chu chutiang chu
4: chu tak chu e alo mom ka tia nang mani zara khan he mizo thil siamoi tak tak tin namdang in an lo me sha thei na kha e ani a tro chuan in nin shal dana kha engzal bor veng in lei chu ang ti te kha soyarem ka ringa bidang te pokan zo tawan sai ve shim shim la
5: don chum chu kan hlok pui nge khata hian sing hi kan chuang nge nge bo kan lo chuan kan hlok pui ve le ing ka sha a bikin tang te om tam thei se
1: tuna kan ngai thak tak kha kan radio palain puan ta chung changa pilal ma chuani then zol veng lai mi akum na ani
3: chu ti zong chu tun chum kuna tok te tan ti hun kan man ho ti ti chu ani le ta akashwani aizol atanga puan chua ani

okong itu pasien inti thak ngai thak tak ron satu te kha islam ru tale pol te ani ni ti ni so ka thin lungin ka mangai de wa ti thak ngai thla vela thunga sangkung le pol te nan sang

tu dak nang ithak ta kha isu mang ani le that na ti la ni aron sa tu te kha e chilram ro tale pol te ani chu ti song su tun tu ma pathian fak na hla len khom hla kan ngai thak thei da chu ni a ka swani e zo da tanga ti chu ani he ka swani e zo ni chan dar li ta dar li lori ta a tu na chon chan chin thalang sar zuwa li lo ngai thlang u sports minister pul hnglo marin aizol no pangten empowering mizoram sports kal tlangin fiam na lama an theina an sir sia ve theina an imc corporator le local council te chu an mani bia le ve thawa mara turina cha mizo no pangjinga india iowa olympic khel a chuk thei turin fiam mi tam the ang ber chher chuk tura malak na empowering mizoram sports ems

Vanlel siar jeng a la sakan ngay thak ta kha angel te nen ti la ane adota chuan isu nang chau ti la kan ngai tha anga arlal ruat felin arun sa ang.

kan la ngai thak ta kha amen hallelujah ti la ni a ron sa tu kha evan la sha jinga ani kashil zel don ti la kan ngai thave thunga nga lal khongai thangi warte in a ron sang

lal khongai thangi war te la sakan ngai thak ta kha ka shil zel don ti la ani e wanal sha jengan leilung moina ti la sak ilaw ngai thak chun zo mang u.

kan la ngai thak ta kha hnen pan la ti la ani a ron sa tu kha stay cvl mwan pui ani ole chuti song su tun chum pathian fangna la huna stay cvl mwan pui le israel pa chuau ten pathian fangna lan sa kan ngai thak khau theite chu an lo ni a akashwani aizol changa puan chu ani

0: garo hil satangin mizoram chu vi thangjam chuan aron thlira zoram din hun chiat zia mi puite re thei zia le an torna te na sat zia te a mu chuan hla tha el tiang thinlung fan ngai thei in ngai dam ton na a omlo chuan in rem tak a kan lian ho le chu a har don zia hria in thola ding ta che ti chu a mai zoram tan aron au chua puita ani hela hi rambuai tir atanga akum rukna kumsanga jakua somsari pakhat sari ni inkara aphu ani aphu tu hian mizoram chu mihring ang maya chanin achang khatna chuan apian le seilen na hun chu rambuai awanga re omtia room clock clock angin chana chutiang chu engwang tuar nge ni ang ti in zo na chan kher ngai lo rhetorical question zo tin du thuleng samsual wang mei emlo ni heti fakau maya ina chan hi le ti in zoramin adin hun ton mek chu poi ati zia ha chang khatna chuan heti hian apuang chuaka o ka pian na le ka seilen na ram engwang nge ilo room le du thuleng isam sual wang emlo ni heti kowa inatle ama a kan soito angin hlamman ro zei pakhat larua poitik dikson chu thiam taka munchun zomin athuna na chuan zoram chu mihring anga chan zelin abezom zela har satna le buaina wanga thlureng lowa tho turin adua ahliam nei te po chu adam ta a tin atha lo thum to te po chu tuai thara omin mason nan midang taruala ke pen ve theinan nunglam hoi kirmai mai to lowa khowel ching tur chuan ruai tu mar arsi thlir chungzela malam pan turin adu zia kan hule a thola ding ta che hlia madame itha thum te akiyange nutiyang hoi lovin ram calcium ta che khowel ila chinge yang upa te chuan thil thalo ta thil tha lo thleng tur te khinnan arsi pakhat an mang thina chu chu zang khu anti chutiang in chunglama arsi te po khian an mani kongbik nein an kongbik chu zo zelin an ti tur dik tak ti tura siam tun aduanang chu an ti mai thina an kong te bowin an kalna tur nilawa te kalta se chiatnan satak athling thei don si zang khuwa te po alabung bu ve anga tuna trapa kan room na te hi alakiang anga zan thim aralanga khofing chatin khuwa awaranga chu huna chuan mu a tombo mai mai to lowa thowa malam pan turin zoram mi puite a fuina thu chu chang ni na arun tar langle a cr leng ma khian lam tluang an chuye si zang khuwa abung bu e kantan khu awar khofing achate thoru le ikalang u helai changa hian khuwa rel thil mangin te khin a siam vek maya la phu tu te hi zo nei ang an ni ti ani thrin mi pa ngai te mu bak ai thui an hu thei fawa a phu tu po hian zoram buai intern na chu a la phu huna tanga thlir le tin la rei lo hle ma se ram chu a buai kum khuwa don big lo ti a ria si zang khuwa abung bu e kantan khu awar khofing lo chat ti thu a man te hian hun du am lam vek a ko ka ni rambuai atanga remna le muan ram alani vedon ji mu in ala phu atanga kumsom pangana kumsang hazakwa somriat paruk aron thlen meu chuan hla phu tu ten zol nei mit prophetic vision atanga amu khowar hun chu lo thlengin zoram chu remna le muan na ram alo ni ta ani kumsang hazakwa somsari pakhat atanga thlir le tin zoram buaitir kumsang khajakwa somruk paruk chu man ti tham ala nilowang kumnga vel aral chau emoni si ma serin na le beise na thinlung pummi chuan malam hun chu a engzong in an thir thrin hun liam ta hun kalta a thil riat reng chak umlo tak chu ram buai tantir kha ani phung vel an soi ang main ram a han buai ta ka chuan vai si pai chu phing philip chuak wang lai an soi ang main mizorama chuan an ron chuak chho ngua ngua mai kha ani a ator hlel om tok chawin zalena sual tu telamin an lo kap thrin bok nen athi velo te chuan dichim takin an mising hmu an huat zong te chu an ngai satamai thrina khotin ti thei deu tho chu vai si pai ho chuan an thu chil vek mai si silai ri te chu an ni tin nu na tel ve ang zia zangin are reng mai si silai reng kara chuan thlamuan na tur awan zia in chu ril berlaya po mu se silai ri atangin silai mukal na lam a riat si lo lau le thlabar em em a hun tin an man thin dan chang thum na kan mule a mana khanin mo thinlai zing ria ye min chim tu chu dar feng rual chengrang ro la au kan muan pui si lo zan mu chin har nge ye acham to bera chuan la phu tu du thu sa in ngai dam ton na khuwa kan tlai ma nge ya malam pan tura mi te adu thu kan mu zoram buya wangin thil thalotin reng mei chuan a thu chil tam mai emuti tur ani a mi puiwan tlang tan vai sipai an hlom rualin zalena sual tu te thlamun pui lo changla tam em em boxi zum le hrim kara khu sak ang mai ani chang atama patling le patling an in ring ton ngam lo chang a oma thuruk po pindan ril bera soingam lo chang atam thin nge yang an taksa mai a hliam lowa an thin lung chung ril ber thleng a hliam mitam tak an oma thi na tluk deuh tho a tor hre om chu thin lung hliam ani fo kan hliam hlui te chu serlo ma se a re ral mai thei don lo ti a hria ma se kan hliam hlui te kan thre reng ani thung ero chuan ma son na than ti thu thei ani don thung si amalama kan soito kok tu te wangi mitam tak thinlung chu hliamina oma vai sipai te hliam na mai ni lo zalena sual tu te awanga hliam po an tamang keima ni le keima ni kan in hliam na chu chiersen ani kher lo wang suak lena po khan hei wang hian kan suang na zong zong lalpa min ngai dam la ati reng ani kha ma se ram buai awanga kan ram than thu mek dikal le tur chuan hnunglam hoilet arim lova tui bonu chu ru le thei ani to lo thil ani angtur ani fel vek to awangin hoiki ra siam that le thei to lo siam that tum chu thil om je nei to lo ani kan hliam hlui te dam nan ke ma ni le ke ma ni in kara buai na le in mel mak na om thei zong zong te thei hil chu ram kal siam nan ti mak mo po ani ta ram buai awangin ma so na tur zong zong chu a chol thup mai si kan zol pui kan tluk pui nia ngai thin kan ram then om ten ma min son sana phale tur chuan khuwa atlai lutuk ma a zofa te malam pana virwat wat ba ka pui mo chu a om lo zia war takin acham to bera he ra phu tu hian ron out chu pui le a chu chu adu thu sam po ani ati thei bokang nutiang hoilovin hil zai reali la kan hliam hlui ti dam ro se khuwa sang ta hle khuwa kan tlaiange tuna hian ikalang u tuna kan history bucha le om khau pui pui te ai po hian he hlatlar somni le ka sei hian chuan lo la om le zel tur te hnen a zoram buai hun lai le ache vel bo ruak hril chon na konga a tho hlok zok in garing ani ti in he hla tha ati zia le ho sa ati zia ma fa khan le khabu chol na tui kama khan alo sei to nge nge ani he lamang hian vi thang zaman ma son du na thin lungpu in rambuai awanga kan nu fual na zong zong te chu miram ang te kan ni vele theina zofa te hi malam pana hui kir mai mai man kan ni to lo zia min sil a in ngai dam ton nan nen malam pan atul zia po min sil bokani kum som ni tel te me mai se om kan torna nam pasal tha te torna ramta na nun na hlan tu te in hlan na te hi zofa te kan om chung chuan the hil bo mai mai hi kan phal tur ani lo ma se vi thang zam soi angin kan hliam hlui te ro dam the se ti hi atop khar nan kan han mangange kan lo me
1: tuna kan ngai thak tak thola ding ta che ti la thir ra min thil tu kha assistant professor government rangwana college sami puro ming thang aral te ani ale tuna chuan zai kan ngai kha anga iher du nang ti lian dai lo changte sakilungai thang u

0: naram chu min len lut del dela trantlang la simal mum chunga mut der angvel hian anwa min ha dam thla ka ni kan tlangwal te pon an ti foka hring nun hlim thla tar lan na thaber chu point tree hi ani a tu man min lo hnial lo ula pu showa cham hla ro pui ti hi mizol point tree chuak to chuanin alar pui ber mai omi ka ti hial ani khaima o kan chianange piana thulam ka chhui lo ming po sia tangai chuang lo thin lung lam adik phot chuan miro puya ka ngai thin ho sak na ka ngai thalo rathei te punima se mising thin lung dik tak chu anei chuan to kani khoi tang lo chuak nge khoi huna se lian nge tui po athiang hlim phot chuan a chuan na sia tangai lo lal in nge ni nam tlom in a chen na sia tangai lo hei ero min chang te mirin om mani emle han ngai to awang wangla hring nun lai ril hi a phor chiang ve itilo mo mizo ten cham hla kan nei tran hon tak khi sia chian hara kan hlam hasa ni aziak tu ten an soi thin tlar ni lek lek en tir nan khom ma pala eran ti adu du in er ro se ti tele khata chang khan hei hi alang heta chang hian kha ka lang ti te kha cham hla kan chiar don ani chuan cham hla kan nei tan na arei ve to hle in alang ma se mu mal le om ze nei taka thurem khom deu kher hi cham hla anga kan chiar don chuan kan cham hla hi ala upalu tuk lo ti in kan soi theyang pusiam ki makhol hring chuan pusowa kha father of mizo poetry ni na pe a pusiam ki mathlir na kan trom pui don chuan mizo cham hla chu sangkha zakwa sangkha zako hnulama mu maldewin atan ve ati theyang mizo cham hla hi athang duang lo hle a tu tu emu chuan cham hla hi an phua zeu zeu thin tu tu emu chuan cham hla hi phua ve zeu zeu thin ma se thalai ten kan tui pui na hi chu alarei vak lo hle mai tun hnai dewa lal zua lianan pointri tak tak ron zia ka chu po chu anol puin kan shelawa kan tui pui pha hek lo anu dewa mafa te an ron lar chho ve a mafa hian mizo cham lai aron chem alti in kan soi theyang tuna phei chuan kan thalai te pointri an tui pui na sato a abu po chuak mol mola heng ram lot din puya rol thar rol te cholna thing thiang fabric zo nun moi te ni hoi ti tele mitam takin cham hlabu an siam nual mai chung zinga mi frabi ke zo nun moye cham hla pakhat hi ne tu ti hi lo ngai thang an sia thiam lo puin an pom pui lo che puin hring nun thre thiam tu ini a har sat na ti hian an hne lo che chon tu iton lo puin an bing khon lo che puin tlom tu ro huai sin thin ini a hling le suarin an ngam lo che nat na ingen chang puin thi na ingen hial puin thlan khur meu pun a cho lo che bol lo kai chung puin van ram ngai tu minung ini a top mai turin ka phal lo che ti le spf zia ton mang lung mol ti hin lo ngai thaliang hlun lo tura kan chai na chan twal zawa rimoi ro pui alo ri a athuk remin kalawin herve a shilpui minial hau si lova lom na lomin tlang ro pui mi pan pui ta chuan thlifim a fon vela mangai tu mangai na mit meng moi chu en non ngai en nom ani ro le rial rum ring ro pui le ne tu thu le thuk te thu le thuk na thuk te ne lo thin lung tak na tui na chu thal turin fak na fa in kanin fo pa CR siang loi tur an herliam lain ching mit khar nu alo fia o ka ton mang lung mo lung lai run thiam tham lo se ka ti ber mai chu trong trai na cham hla kai ma ja ve he ka top nan kan cham ve nge ka kut nangin i chel chuan ka don piang ka tlei pui thin ka ke pen tina nangi om chuan kal hlat ka mamo lo ve pen khata to ka tan min kai tua nang ini chuan ka konga thim reng om lowang fakto der le chibai tu der laka ka him nan nangin min chel tlatang che tlom na puan ka sin thei nan za tlak te za dan min zir tirla lan moi na ngot thir tu ni lovin tak na thuam moi na min mu ti rang che nun hausa te hausak na thuruk chu kalaka thup lo la ro puina le shia na fam kim chu ihne na mi ni ti min shol non fawang che nun hausa te hausak na thuruk chu kalaka thup lo la ropuina le shiat na fam kim chu ihne na mi ni ti min shil non fawang che soi thiam le rel tu aya thok tu von tlat thei turin ka shiat na min von sakla se le fakna in ati buai thei lo thin lung ka nei nan keima om rengang che kalome
1: tuna ka ngai thak tak la cham chung chang min thil tu kha bong kon om pilal pian moi ani chu ti song chu tun chum thule la literary magazine huna kan ngai thak thei chu anita akashwani aizo chang puan ani
2: Hei Akashvani Aizol ane leng zim la Mimi van lalrim pui rin thay Henry Lalmal somale Josephine lalram e ngitin hena tangin kan ngay thado na Amasa pera tuan Henry Lalmal soman kaliam tangi ti la sak ilaw ngay thang u

Henry lalmal soma la sakan ngai thak ta kha ka dem lo che ti hla ani ado ta chuan mi mi van la rem pui ren thlein mangai wangin ti la sak ilaw ngai thang o

kanai thak ta khama ngai wangin ti lani aron sato khami mi vanlal rem pui rin thei ani nun hlui ngai lai ti la kan ngai thave thunga nga henry lalmal somanaron sa ang

0: atu ko harin bana chuan sang ale si te te chuan thleng lomin inkom dun hun tha an nei lo maya
1: si te zadin ko harin zu zai nom hle metro pulian chu kan lo uitlang vi ani do hi a
2: nia ala u palu tuk bok si lawa baka nadlok na em em nei si lo
1: eng pon ni se tun lai chu in hlo khat bok si ngai om thin khop mai
2: ngai om lawa ni ang ngai om ni lai lo leng ve mai tu ra ka ngai
1: in in exam ni lom ni
2: chu pon ni se chuan la mai mai ni chu
1: mi le khazir ti boi ka tu pik le ne
2: exam ma ni la min ngai tok lawa ni mai kan in ngai zon ma kha chuan exam in nei lai pon ni lo len cha thau kha
1: a ka thiam lo ani le don thau thau ka ngai che ti pom tok mai ro
0: thlaeng hnoya chuan thu tam tak an soi du na
1: i hopo don ang mia kan ho lai lu tuk chuan inu le pa mian mu ai tha thu nom don em ai
0: sang de thien thum chu college kal tumin ei zo lam chu an pan ta a sangalung leng lutuk chuan si te chu lekha a thona
2: mangai le du ber si te isha thiam na ngen chungin ka chanchin shil cheka dua tukin khan pamoya te dor bung waron da chi motor kha aizol lama ale le ngal do hlo meya aizol kal kalau ngai bok sia ka chung ten kal ve ngal mei tura min ti ta ka chuan chan papuya nen kan kal ve ta mei hey pathian zara aizol po dam takin kan thleng theye aizol then nan hian nikhat kan manga then vela ile kha hi ka zia khala ni he le kha i mu meu hi chuan ni thum lai kan in mu to lo tina ania ni re lo te angin lang ma se khwa khwa a chuan ma ni khongai an du khop mai abi takin ingai om zwa khop mai engpo ni se dam takin om ila ka tan chau lo rin om sham la kepo i tan chau ti in ka zir zom zel don ania min lo ngak fan fan la in mu le thwai kan tum don nia nang ma ngai em em tu zo sang puya o sang chu akal don ti chuan kan ina te ron kal ve zoi se la mi te shil ve turania til te po kan pai ve du theya lekha thuna in shil ru ngot te chuwa mi hi ngai pui mu lo the lu tuwa lekha po ka thun le don lo
0: sa ma ta chien thum college kal tur hi an lo langa
3: college admission chu kan han ti ve chu nia

0: lom tur nge lom lo tur amak le mai
1: mak vak em ni mi po an lu ti dan lo chok chok to tho lo
0: chu tiang ko lo ngai to mi khai ne mel cha ka lo hun nem view ring o to si ko lai su kan che ve do chu nu ve do lo lo han ka du
2: a i thu dak lo du na mai ka ho san don chu bu ya zani du sa nga thi na chu kan leng do nem leng la ni mai lo ma se ka lo hak do lo che mun dai ka ma se le don tho
3: zama chuan a thian te pani chu ho zai a len san ta
1: khoyang e kal khoi china zama chu
0: tlang va la ni ve a ke ang ai zong nei lo ni ve lo a arim don ni mai lo
1: ani tak chu a college lu hun chu irim tur kan zong ve don ya
3: zanda sari vel lo rek chuan sanga choi kham chu alo zai rat rata da dui la chu ni arai mangai ti la chang ni na ngei mai kha chu ti lai tak chuan kong ka po ki klem lo chuan puya chu alo lut thuta

0: si te le a chenu zone le po an kholama thin phur turin an lawin som be meka
1: si te i man to em
2: man to e kal ngai la ni mai lom
0: an thin phur na tur mun an wa thlenga
1: kha i le kha tur don na tur nei ve da lo chu chan te dak pi kan ni reng me ni hi
2: hmm deu khel chuana kan sia rang e o du taxi te tun lai idam chin mo ke po chung pathian zara ga dam cha e college lu na tur te kan ti fela ugas la achangin kan lu chan do ne ron ho na hun om thau ma se la motor du hun huna ka si lawa om tlang mai ila ka ti ta ani he chan pa pui nen kan in kom te chuta lung le na hnem ve chin khop mai ma se kwam hun lawa han om mel chuan engma hian min nem zo lo ani ber mai ri rukal swalin midang min lo chai san mayang ti te khalau rum rum ani hi khwanun kan chunga za anga yanga in ton le ni ala her chuak le nge yanga chumi hun thleng po ka mangai ber in ni ang hian i mangai ber ni ka du ania chuan na tlang dang ma se rin om i chu lawang o itan chau ti in hun le ni ka lo chiar liam chin ania tu na tan chuan du to phot ila lawin en ko cha la kan in mule thwai don ania itana rin om sanga
1: usang hi chu avan fel don tak zyak thum bok si rin om mel bok si ngai chat vong vong na thamani
2: ani vel tak chuwa khopui nula pu in min la la nawang ti po soi thelo
1: chutiang ho thon vela cha ni mai

0: si tay chuan sanga lekha tur chu a thiam ang to ka jiakin a thon ve a
1: zain chu nin a chok a lo e don sin chaw me ken tum ve ka e rong ka bol bo ka nga a si le ro nang ma
2: te ngot te chuan si tay le kha min lo thona thiel ka du si
1: ti kha min ti do mo i chi e ni ta na ni nom reng hi nok min ti mo
2: ti lo we i bula ka thiel ngam lo chuan tu bula ka thiel ngam chuan anga khong e du taxi te le ka thon chu i han chhia don a mia du taxa nga i le kha ka lo muwa pathian zara idam tha ti hriat chu ka lom hop mai ke po pathian zara ka dam tha e rinom na hi zong atrong kam rungat po amoy ani mangai na tel lo chuan rinom na thu hi chu thu puar pole mai ani irin omna thu min fa hi ke chol mai na atanga chok di se kati mange kangai chin jia thu che hi soinon ngai ka shelowa kangai che ti hi irin hel ka ring heklo lunglen te mai mai chu me na thak chung zelin in om takin kalo kha ka ngam che ita chawarin si te

0: hun te aliam ve zela khole seksam zowa chuan sang le puya ta thian dun po chu an kholama an ho ve ta a an khua an khen chuan zan lai ani der maya zing khua alo war chuan puya chuan a unau deram riak pa a sangaman tum zui ve turin sang a chu aron soma
1: sang a vein chu ka u te sangaman aram rian tuma zuk zui veila
2: poi le ne mase voinju sitete na leng ka tumasi
1: online exam ale khazir vati boy mai mai
0: ram riak tur chuan an suak ta a sanga po an man thanem ang reng khop mai
1: avan nuam ve tro saha la mai chin ni lo ti shit kan man ve dual mai
2: ni e ti lo na re do boka an nuam khop mai iu te ka chun na riak don tro
1: karto baba khon tum loin ka sia tinge ilung aleng to hemni
2: nie mole hove chuna san ni lai rama kan riak lekhal de boksi
1: kan ho do nia kan ho do nia i chhi pa ko mi ka ho pui chira eng ki ma fel vek me
0: an ram riak ho ha zan zan chuan si te te ina chuan an len ala
2: inom mo
3: ome lo lu ro sanga nangi ni mo ektik nei lo pho a
2: thole ni sa hang an lo thenga
3: ifaron leng har si ve
2: nia sanga manin ra ma kan riak leng hal dia lo mo le kha ka sanga man kha lo e ve ro
3: kan va lo mo ve boi la chu tu gin khan wan chui zir turin ai zo lama pan de ya inin hu ma nem
2: wan lo em di ga nge lo ho atum le
3: Christmas don la mani mel
0: a ho ko nga chuan si te thian no zo nu ni nen ani nuwa
2: e zo nu ni dam mo
3: dam alom sanga i dam zok mo eng tik ngei lo ho
2: thole ni san la ya khan kan lo thenga
3: nang ai zo la yomin si te lung leng kan hua nang i ron ho wa si te i ai zo la aum ve le thung ta sia ilung leng mel kan hu ve thung don ani mo
2: pata chu kan lung lian hi mela lang ve hlei de
0: khakhat nuwa chuan
1: sa yo mo hei lo tia
2: eng ma po ka ti lo ya khabu ka lo chier ve mai men hi eng nge ta i lo len ve nul zo nu ni ne in ram kal don emo tia
1: thing phur tu ringot man mo thak le ne lo tu ka ai zo la kal don sin i lo kal ve du em ka ti
2: eng nge ti don tu pon ni la kan lo
1: subject ba kan zu exam le me me nge ai zo nu la ho lo ma
2: ani zo si de le kha tu ka se ka nga ka tho lang jeo
1: ngai khe mi zi tu zong zong zu ka sha ve ka lo ka lo so yu ve na
2: ni a sha ve kang chen cha le re no mi ni me wa ma se si ve nge zu ka du mi ken sak sha mang zu
1: ole ole lo sia la zana ka lo lam don nia
0: bu ya te ai zo kal chuan a thian pa sa ma le kha thun pe turin si te a va kha wa
1: si te dam mo
3: dam lom kan kho la mai uma mu ka tia
1: hu hom thian pa sa lung le hi lom i le kha thun ron pe tur che in mi ron tir fang fang lom
3: ka va han oi kher kher lo tak
1: tak tak kan exam thale nge chumi pa chon lung leng a lekha ka ron kinga ni
3: mangai le du ber si te tu lai pathian zara indam nge ka be se pathian zara ke po ka dame lo ho hun nga khle takin hun le ni te chiar liam zelin ka lo ho a ma se chan pa puya hi alom ram ria ka min som khang la nga kan in mu man lo pha ma se ani ang chan hi nei lo ta ila tun hun ka thlim kher lo me the ani tu na po hian le kharon thon tur ka mu mya la wang exam zo him takin hun kan mangang chuti na ka lain chul wangin ai zo la ilo om dei boksi ma se ithil ti lai kha chade win zir la pathian zara kan da manga kan malam hun atan thil chang kai le man lai hun sei ti nuam tu ala ni nge yang mi pa in kalung leng ti soi hi mi pa in ti ve tan chuan tlompa ek se na kala ka in ti ve a ma se aleng miao sia kalung leng omngai na shilawin itan thiam le thiam lawin la ka pho ekatia karon thon tel che ania min law nui lawla tuna tan chuan tokri mai se lawin enkol chhala classic rim anama mass party sing ni eng noya moi taka par an chwa huna kanin mu ngei theinan pathya ne na dil chung jelin mangcha khotle nang mangai em em tu sanga city nangwang tuni liamin aliam pui si lo kalung len chungwan zola alo her chuak zan dalnu lom lo reng an om lo shin fa jinga ma se ke katan lung len ti zual tu abang thei si lo di zun ngai lung len adam ma na ti in ka shoot vel kan wang khwa chol tu ni zu don zai ka re le chin zai kan vor kan lam rwal du te nen ma se ka kyang ta nge len rwal te u abang thei si lo di zun ngai lung len mariak ten aleng zanal nu wanzola zanal nu yang ka be lai khum mariak ten nu lui ngai in zan mu ka ching thei lo si ti nang wang bia nga mi tu ya lo luang abang thei si lo di zun ngai lung len
0: si day chu christmas mang tor chuan an kholam panin a hoa ma se kong la pa chuan tholo phlo phian puya chu sang ate in lam panin aron tlana
2: e khai puya iwa man mo em em bok ve mole engen ni ta
1: i englonia si day te lo holam kha an accident lo ni o me
2: ani mo puya khuyang e accident cte chu engi an a thang tiro puya etinge kan tiang khote ikal ma tiang
1: moi te sa chuti vut vut lo de win le thina em chu a thleng lo an tinia cte poizol ama an let pui le hala hun pui pan an ni boga ngai ngam deuh khanom ro

0: Chupo ni se kalve dal ngai tong hal tiang pamoi te phone man handila zama phone la anina lo boy kui theang
1: sa ba te thien du chu man ho takin aizol lampanin an kala aizol an zuk thlen chuan arang arangin dam doin lam an pan ngala
2: sa wa puya ilo thing de re lo ka ve se ai de ilo thing ma
3: nia hei thien pa sang hi ngai ngam the ngang lo ni
2: lungai reng reng su hei in thien pa gom hi ngai tha takin omru kenu po ngai tu omru tuk ani lo ve
0: thien pa sama ilo omno chu thlai ti mon thin bange nangni omlo la chu ka boi viawang inom chung poi ka boi ania nangni ba ba ka thianin oman ombi longe

0: sara poin azui fea. Tamo takanam rau tir pumpo tadawin ngan porta ye. Tadawin inan kolse indiem deu sela. Bangai takin na kepo mang le thai meang.
1: Doctor kanvalom em omlo ulachu imak an ni don silawa.
2: Nie doctor kanlom tak takani inzara leo leo na tadawin kan om theidon ani hi.
0: Mangai narin nom ti hlangai thachungin an kholam panin an holeta a.

0: Puya in Zara lo lam po on on khom mai ke ve hi mi pa in de ve sin mali na chul po thok the lo win thil dang ka bo reng mai chu ni sia a ji lo khom mai
1: chu tin ti ma ta che thien nei man om ti top me ro kan din mu nen thak se ka ti ang yani ti ve thawang
0: ka lo me ti top me yang in ki ma nu rin om na hi alo hu ber chu ni hi

0: kunin herzela fur le thal siklesa a in thlak thrin chutiangin leising nun po mitin hian thatlai ni hlimlai ni lomlai ni kan tongang hian lungai mangan tra le chhiatna te kan tong thrin ani khovela hian thil tam tak a in thlak thrin ma se danglam ve mai mai lo sing nuna thil ro pui le moi ber pakhat rinom nahi vongnung rangila parim tui ber ber an chhoi huna po par chhuangin rim tui kan chhuale thei nge yang tu fing te bung thum chang thum ngil nei na le rinom nahi tha hlek su la i ngong a chuan zem tlat langin i thin lung phe ka chuan ziak lu tang che
1: rin nam na ti thu pui manga lem chan ngai nom tak mai kan ngai thak ta kha la len pui le thian te chan mar west ta mi te buat sai ani ole chu ti jong chu tun rum thalai de hwanga hun kan man hau thei chu na ta a dominic larem ki makani ya akash wani ai zol tanga puan

Hei hi, Akash, va ni ai zo la ni zan da ria ta ni ya len khom sai ngai thak khun alo ni le ta a tun chu ma hian chong tlai MOP unit H larin tluang ali apol te le ke zam hua kali apol te ne na changin pathian fak na hla kan ngai thla ho don ani ama saber tan avapui em ti hla kan ngai thla anga chong tlai MOP unit ten anron sa ang

Themna sual hian min so ma ti laron sato te kha h lalin tluang ali apol te anni tuna chuan ke za hmuwa kali apol ten o fakru pathian beram no ti la an sak ilaw ngai thang u.

ei shilal rin tuang ale apol te la sakkan ngai thak ta kha iram min tiam ti la ani rin na tha zari la ti la kan ngai thave thunga nga ke zamwa kale apol tin anron sa ang

acha tuan ro lo to mini be ze lang ti la ron sa to de kha chong tlai emu pi unit te anni h lerin thang ali apol ten do chak mel pu in min thuam la ti hlan rim ilaw ngai thak chun somang u

han thiri langin ti la ron sa tu te kha ke zamwa kale apol te ani ole chuti zong chu tunchu mata na chong tlai mop unit h larin tlang ale apol te le ke zamwa kale apol te na len khum zai an sak kan nge thla khau the te chu ania akashwani aizol atanga puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani tuna chuan sports news delhi achangalak chhon ilaw ngai thlang u

kanai thak ta kha itlayangi ti lania larem ruwa ta sakani pakwana din mun hau tu kan puang le ngalanga he din mun hau tu chu thinnunga thlir jok chin ti hla wanla sai lawa sakani a he la hi ama sami ang bok khan ama phwa ani nge nge bokani wanla sai lawa la phwa thiam em em ma zai thiam bok si he din mun po hi a phu in ti ve nge ka ring ani tuna chuan thin no thler jok thin wanla sai lawa top 10 countdown pakwana din mun hau tu ilongai thlang u

Van lal sai la val ha sakkan ngai thak ta kha thin lunga thler zok chin ti lani tuna chuan pariat na din hmun hau tu kan lo ngai thla anga RTC lal du min i sui thu ka ngai tu in ti hla sakha ania hi hla hi la le lin ania le ling le ling tu hi FW Savage sap upa kan ti chin kha ania he lai moi le maya christian labua om chuang ani nghe nghe bokani tuna chuan i sui thu ka ngai tu in rtc lal du mi ilaw ngai thlang o

La kan ngai thak ta kha isu i thu ka ngai to in ti la ani a ron sa tu kha RTC lal du ome ani tuna chuan pasari na din mun ho tu kalo ngai thave thunga nga he din mun ho tu chu lal du saki min thei hnil bik long ti la kha ani a he la hi JC ro nu na Jesse ro nuna phua ani ole tuna chuan tunchum top 10 countdown huna pasari na din mun hautu min thei ngil bik long du lal du saki lawngai thang u

lal du sakila sakan ngai thak ta khamin the ngil big long ti la ania top 10 countdown pasari na din mun ho to ani adu ta kan kal le nga langa paruk na a hian ro sang le na tharau rose party aron langa hela hi pro sang le nan apho ania amoi dang daya ama in thiam takin asabokani tuna chuan tharau rose par rosang liana top 10 countdown din hun parukna hautu ilangai thang u

kan ngai thak ta kha tharau ro spar ti hla nia ron sa tu kha ro sang liana ani ole tun chuma sa than lar zwal som si nga panga na din mun hau tu kan han puang nge pen si bilal thang lian ni ani a raboni ti hla kha nia helai amoya sak pu a hlo a du tu te po in tam ve nge ka ring ani tuna chuan pen si bilal thang lian ni raboni lo ngai thang o.

Jonathan lian na la sak kan ngai thak ta kha thei bi ka nei lauti la ani pathian fang na la than lar zwal top 10 countdown ka nei thak me a pathum na din mun hau tu chu eldorado h laram rati sak kha ania hela hi famta a biak dika bidia phwa ani nge nge pokani helai a chale maya kanjin te po ani cheu kanringa than hi a hlo em em reng a achul theilo chwai theilo ni helai hi tuna chuanin h lrm ruati eldorado ilaw ngai thang u

nei thak ta kha Eldorado ti lania ron se to kha h ralrem ra ti ani tun chum top 10 countdown na than lo ber do tu than lo ber pahni na chu dan le khongai na ti hla Israel pa chuaw sakha ania hela hi moya thana lo e me ma thaluya khan tun chuma po hian pahni na din hun aron hau hialani tuna chuanin dan le khongai na Israel pa chuaw ilo ngai thang o

Israel apa chawla sakani thak ta kha dan le khongaina ti hla ani a top 10 countdown pani na din mun hau to ani tuna chuan tun chum top 10 countdown a pakhat na din mun hau to kan puang anga hei hi in rin ve nge ani po kan ring ngal bok a helai hi la than hlo ber mai ani a tun naya chuan thlalui chunga pathian fakna hla than hlo ber ani chu chu silfai kani ti hla ania sindi lal than pui sak ani hela hi lalrem ra ta phwa ni pokani tuna chuan amen silfai kani sindi lal than pui lo ngai thang u

0: tun chung faina be pui swas baratuna chuan chian dun ti ti kan ngai thadona an thu pui tur chu faina le khisel na in kung kai dan ti ani hun mang turin aizol chon pui mi te larin dikale larin tluang ite ilo som u
1: tun chu ma chuan faina le khisel na in kung kai dan ti hi kan thiam mang tokin kan non soi dona faina le khisel na hi thil in som klat pakhat tel lova a pakhat zok om theilo ati thai ome mishing der sel na ko nga hian faina hi abul thut le apoi mo ber te jing ami ania anin kung kaina hi kan dam na ler kan sel na ta na lung phum bul pui ber ani ti te poin soi ta ila ain kung kaina hi kan moina atan ani mai satli alowa na na shik kai theina tur la kamin veng tu tur le nun tlo tak
0: hei hi akazwani ai solani faina be
1: abul thutle apoi mo ber te jingami ania anin kung kaina hi kan dam na ler kan hrisel na ta na lung phum bul pui ber ani ti te poin soi ta ila ain kung kaina hi kan moina atan ani mai satli alowa na na shik kai theina tur la kamin veng tu tur le nun tlo tak von reng na ata na mechanism che khat poi mo takani a keima ni le kan bul vera na shik bol hlo le allergy thlen thei thil omte tiklem tu ania wangin faina hi mihring taksa kan taksa hriselna direct taka ngong nei thil veng tu atan manrupui mo ber pakhat ani ti te pon kan soi thayang
2: ni e apui mo khop me ni e faina le hriselna po hi ain kung kai dan kanun soi do ni a hey dat na shiklaka kanin ven na me ba ka hianin faina hian e borwa khisel na kunga mun poimo tak achanga entirnan kanin chung borwa te hi faina lama ain ngatna sa em em ti kan sha da chula vai vut noi lo leng chin te mo kanin chung le pon lama te po anyang e chutiang me ba ka chuan ran nung thi lo um te tin kan in chunga mun kil khor lo hmuar te le volatile organic compounds kan ti ang me chi mo khatyang rong te varnish kan ti te chuat no na hlo te ran nung hlo kan ti ang chi rim na tak tak om khom te hianin nat na chalau asthma kan ti te allergy te le thok na lama harsat na re tak min thlen thei tu thla om tak min thlen thei tu chak tak ani awangin i kha kha i ala om em ema i chuba ka chuanin chen na hmun thiang hlim le na tho na hmun te chuan i kan ril ru lama hrisel na chhazok min siam ani ti kha kan sia ta ngaya i achan chu i boruak bol hlo le thil bol hlo om lo na te hmuna chuanin kan stress level po kha alo niam china tin kan ngai twana te po kha alo zang khai zokin alo cha zokani chu ti chuanin e kan ril ru lam thleng khanin e nasat takin ngong kha alo nei zoka chuwang chuanin kan fai chuan kan shisel chuanin e finally shisel na kha alo in zom tlat ani ti kha kan sha ta poi mo le ka sha
1: ani khop mai bokin ka
2: ni e poi mo lu tu kha kha finally shisel na ain zom dan tlang pui kha han soi don ta ila kan thil ve deuh deuh kha i apakhat na chuanin e le in lama hianin i poimo hle in ka sia kanin enkol ulukangain ka sia a mishing hianin tui kan mamu tamber ania i tui thiang him man hi kan shisel na bul pui ber ani bukin ka sia a chungtia chuanin he kan tui da na mun te kan von fai kha angaya kan von fai lo chuan i nat na shik te apung du hle a tui changa i tui thiang him lawa changa nat na lo om thei tam tak te po i a om ani khang khanin i na na tam tak khamin thlen na sa em em a tin i kan chome kan leite khang te kha kan ulukanga ya chome kan leite chuanin i silfai meila anilawa i kan thian pop popa i silfai lem lawa i kan siam hal kha chuanin khang chome

0: te pawh khanin natna thalo tam tak kha a
1: Mm.
0: rawn thlen thei a tin
1: Oh.
0: pesticides kan tih te
1: Oh.
0: khang te pawh kha a lo kai pal the ni chung
1: Oh.
0: chuanin kan hrisel na kha i a hmung thei a ni
1: Mm.
0: pesticides ke ma ni na kan lo lak lu chuan mihring tan
1: Oh.
0: a hlawm em em a ti chuanin final le hrisel na inzom na langsar tak dang le chu kan ei le ina khana ni kan ti to khamo chung anga chuanin kan cho le chu me siam na mun thleng khanin kan ti fai tur
1: Oh,
0: ani
1: kan chau
0: kan
1: ka
0: in
1: te.
0: o
1: Mo.
0: kan chauka kan siam na mun khamo khata khan kan ei in athiang hlimanga kan tui in tur athiang hlimanga ti chuan chung zong zong chu kan ti thiang hlim chuanin zun thlum kan ti mo tui atanga i natna lo chuak the cholera kan ti typhoid kan ti pum natna chi shang shang kha khang laka khanin min veng thei donin ka siam
1: nia a dot le a chuanin in sui ta ka chuan i hemi hrikai mo infection thil tele nat nat danga kan in ven nang te po hi i faina hian a ngong em em maya i heng kan fai chuan heng nat na trik risang rang ang te hi i ti dar le a kai chhon na konga hian i kan in veng thei dona bacteria tele virus ang chi nat na trik te hi hun tina an om kan ti theyang chu mo amaro chu apoi mo lai chu i kan taksa ina asik tam lai kan khoi tam lai mo anga khan an cheng tam du em em a heng ang chi kong ka kan ti te kan phone te tin enge in chunga chun kan counter top kan ti ang chi mo kan do kan kan han hun chung ak nga te hian in an tam du khop mai chu wang chun in chnei so yang dau khan in ni choka fai kan ti ang chi a khan kan in chung hrim hrim a kha kan chet lat tam na lai kha i kan ti faya kut kan silpei abikin mo kan kut kan silpei hian nat na shrik in thla pung tur le in kai chong tur in kan in kai chhon na konga hian kan in veng thei em em maya chu tiang chon nat na shrik kha atlem na na chuan mo he kan mui te kan nar te kan mit le kan kalu tur te hi i avenga nga
0: kut sila
1: khan
0: chung chang a khan kut sil tam luat kha
1: om lo ka te nga chuan mo a chan chu kan kutina khoi tam i kan kutin thila khoi tam bera chuta chuan kan kutin kan taksa khoi tam le chu kan mui mo thil kan eya kan ka kan khoi te tin kan mit te kan hnar te khang kha ni khata tang khanin na na hri kha alu tol sam em em mai ni chuanin hi pakhat le a chuan kan soitel du chu faina hian hi kanin le vel kan faina hian in tho si le ran nung in thla put na avenga hei hi chu mai tin deuh tho in kan hriat ka ringa maro chu hreng chung hianin i in thla da hi ol em em maya i abikin kan in le a chevel bol lo bo ma te emo i thil tui hnang thil tui tling mo khang ang te tin ba ka nom nok i bol lo tak tak kara hian tho si anin thla pung du bi em em maya i chung chuan in i kan hriat thau ang in dengi te malaria te tin chicken gunia kan ti te i khang zong zong kha i enge ati pung thaya chu wang chuan khang kha kan in le a chevel tui tling te nom nok te kan ti fai pa kan enge kan enkol that chuan i khang ang zong zong na kha kan in veng thei dona i khang ang nat na thlen thei tu hri thalo ran nung te kha kan hnot bo thei don ni in lang chuan a dot le a chuan ne china kan soi to tho kut sil kha mo kut sil tam luat a om lo i ti kha a dik chin ka thria i kan kut hitan nat na hrit tam na mun berani a tam na hei kan kuta hanaron aron tam ringot lova thil kan khoi tam na ni wangin mo chu wang chuan kan choi ma te tin toilet kan man zo kan in thiar zo te mo tin engemo i man ruo le bung ro kan khoi zo a piang khan kut silta ila chung chuan hei hritlang kan ti te mo pum na nat na dang tam tak te hi a veng thei dona ni chuan kan soi tong tho khan kan in chung le kan hun ma in le chevel fai taka von khang kha ani tel bokanga chuan khatenga kan ti chuan i kan rusel na konga nasa takin hunga nei dona a chan chu i balte bol lo le thil kan ei bang noi kan pai te po hian mo i heng ran nung thalo te tin sajulam chi te a hi em em maya e heng ang ran nung le saju kan han ti te po hi nan na keng tel thei an ni a an se thei boka tin i kan ei turang ti bol lo thei boka ni e chu wang chuan i kan in kan chen na mun ma kan chevel thrim thrim kan ti fai hian heng ang chi i ran nung kan han soi to ang chi kan in chung om lo tura kan du ang chi ta khamo khang ang ron ru atur kha kan dal do na chung chuan in i kan in chung bo ruak te po ati selanga ke mani po kan risel pha do na ni
0: ni e apoi mo khop me i karil ru lo om chu tuna i soina enga khanin i fai poi mo zia i kan hin zir tir war achula tin hey basic deu deu po kha kha kha po kha kan lo chin tharli angain
1: ka sian
0: chu chu chu chu ta chuan in ka ril rual ron lang chu taksa in vun fai ko ngai han kan har tharli angain ka sia a ti meyang kan kan har thar lobe ka ti na nilavin kan taksa hi hei shilu na kong pui merani ti hi kan sia tharanga ya chu wangin kan in ten fai reng hi apui mo a kan sia da chul em em achung zinga chuan in hano hi apoi mo em em ani ha le ka chhung kha afai anga ya ha le ka chhung afai lo chuan thin natna a thlen theia tin ha afai lo chuan ha ha achang khanin ru lam datna thleng khanin e tin kan thwa thleng khanin a chan chu kan ha chunga khan thling a oma kha khanin kan nerve te kan thwa thleng khanin a zuk khoi poi thei awang khanin hanget te po kha e a thlen e khang kha aven vek the ni mo ha le ka kan ti fai phot chuan tin chumi mei pya lama chuanin kan mai te kan kut te po kha na chinai soi ang bo khan kan mai te po kan kut te po kha kan silfaya kan in von fai poi mo ani lo chuanin e kan vun skin disease kan ti ang chi te po kha a thlen theia na na chalo zo kha e aron thlen the ni tin e to me lawlia chuanin inbual hi puimo em ema kan inbual zia tur nia ni tin inbual te hi chu du thu samania amairo chu kan che che banga e tuilama te kan harse em ema tiro kan khusakna mun kha a e ain an lawa wang khanin amairo chu ni tin insil hi chu acha ka ti skin disease laka te tin kan lo rim che theya rim chia de laka te po kan in ven ve kha angaya ni mo taksa chau ni lavin khang jong jong khanin kan bil ru kha e alau hung ve ka chu wang chuanin shi chel na apo hianin e ke mani personal hygiene hianin e thui tak chu hung a nein ka sha
1: tuna a top la mai ron soi jo khamo e kan taksa chau ni lavin kan ril ru lampo phrisel na apoi mo iron ti khamo khanga kha I san soi zom le kan duwa aba shim shim min tuna kan han soi ang chi te po I ni chi nei soi ang khan basic tak tak ani ma ro chu kan in zir tir reng hi nga ya I heng bak chu I thil dang fai na kan han ti hian thil dang te chi mo om lo chu wang chon tun chu ma po hian in tam tak ala ngai thatu te po in heng te chu kan shet sa lom kan ti mai thei ama ro chu kan shet reng lai hian
0: lobin thana
1: me hi o lutuk chunga banga ron soi thar te po kan ni han te taila I han soi zum taila kan ril ru hrisel na kan mental well being kan ti hi mo I heng hi I hrisel na nen po hian a in zum khop maya kan fai na kan fa fai na hian in kan taksa chok apui lawa mi chene soi khan kan thuak po apui boka I mi then khatan chuan ne china tir lama kan soi to a kan pin dan nok le enge bal tak tak te hianin kan stress te mo ril ru ha na te I min siam theya tin I kan pin dan le o kan room
0: shu shu te o
1: chu chu lom
0: room te in chu te an fai lo hi chan an me a hian he a lo tlak the ni chu mo
1: o chu nga wang chuan nia I kan pin dan kan room te a fai chuan a fai a lo thiang lim chuan kan ril ru te ati ha da mani kei ma ni mai baka kan chung te po tu nei se ang mo kan kan nu le pa te mo kan pi le pu te po niang chu I kan tak sa po ha dam pha em em ma I chen na ta na kan du thu sam anga fai le thiang lim a um thei lo mai thei a ama ro chu kan san so yang chi thil te nau tak tak I in sil pe te bung ruwa ti fai pe te mo le kan in chung le kan che vel fel fai taka thiang lim taka rem fel ang chi te kha ang zong zong kha I hriselo na thlen tu da na shikla om tak tak te la kha khanga wa hang an tlem theia chuan kan taksa le ril ru hrisel taka kan von thei na dan ol sam tak ani boka I mun fel fai le thiang lim taka kan om hian ril ru a ha dama I keima ni po kan lo jang kha ya chuti nilawa hun bol hlo le nok ne wa kan om chuan kan ru a ha in kei ma ni po kan stress in kan hnual fo thei zo kan ni mo
0: adik cha kha kha tin I ka ngai poi mo deu le pakha chu fine hi mani chamin lo ti thei mia la vani chu mo khotlang pum hwa pa I ti ngai ani a hu hawa a zawa ya ti ngai chan tan ngai ani chu bang chuan in kan bolhlo pei dan a te hianin I kan fim khur angaya I he hianin kan bolhlo pei dan a te hianin kan si sel na nen khanin alawin zom tlatani chu bolhlo kan han hale mo kan han pei dar emo hi chuanin kan boruak le kan che vel te kha kan no ti bolhlo ania a khu a chang te khan ti chuanin chu chuanin

0: na tam takha aron thlen theni atidar theiti kha kan sha ta cha hei i aizola chuan veng tina chuanin kan ni cheu to ka ringa troi theile troi theilo pe ni kan nei shang chawang tin plastic pe ni te glass pe ni te khang zong zong kha a omanga i achena hi chuanin ti meyang i bol lo a troi thei pe ni ya ti khanin a troi theilo plastic lo pe tlat kha nom chin ani chu khang ti kha khang tiang ti kha ti lawila khang tiang kan ti kha chuan ma ni kanin bum ti na ni mei troi thei pe na hmuna khan anwa pai don sia i chu wang chuan in plastic pe ni a chuan plastic kha pai mai la khang zung zung khanin natna chhalo la ka khan min veng dona tin pai hun an ti a khan pai la kan bol lo le kan thli te kha i pai na hmuna khan pai mai la ani lo chuan in i shi chhalo la ka khanin i kan him thei don lawa kha kha kan ti tur ani kan kan zawa ya kan ti tur kan duty ani ti kha kan pom thiam kha angai em em a
1: tin chu la chuan khala ta khan enge kan lo injep lo kanga
0: o o
1: tu na khotlang enge veng ang te khu ang te bol kan song bol dan chung chang a han choi chak deuh mai kan ei boka ke pon I hei aizola chuan khu ta tui rial lama bol lo pe na mun kan nei a tin kho sang sanga po mai bol lo pe na mun kan nei to mai thai a he nga te po hian in le lama chuan tu nei soi chi a kha troi thei le thei lo chung chang a han kan zom tha lo khop mai a I mithiam jokte ronin sorkarin bolho song boldan tur fel fai tak min siam chaka abigin khopui aizola phaichon mo khopui danga te pon inga district danga te po maro chu ami pui bokhen kan zom thalawa tin entirnan khulaya then khat po in kan muto in karinga ebenezer tam doi no ma khulaya ko new capital complex langa khon a thangno ka loya oma ka kalpiang hen khulai ko ka entry na khulai lui te khu chaklama tanga bolho paya wanga bol lo ani ti khu chiang lu to ka dam do in bul mai na bok le nga la tin dam do in kota te thing pui dor te ain tlar phei thu ta khang zong zong a han kan thi zong zong kha luya han luang lut ani bera chuan khu lama khu mi lui khu ti khuan tui thum lama kal thla ti khan tlong lue zuk po a mo khu la ya kan bol lo pe le kan ti trop te khuan a thang lama kho sa te khrisel na konga a mong e me me ba khu lai lui te khu kan defy lo le kan en kol lo lut ke ku ke lo ve ka lo ve thina chulai te chu karan ro lo kan
0: a diklu tu kha kha ni e I kan thli te po kha I ke mani po ina kan ti kan control ve kha ngai ni chu wang chuan in I he he han let le ta ila kan inchunga te entianan he khwa alo wara boruak alo len lu khanin I kha kha boruak alo lu khanin he kan ventilation a changte in mo o kan han hung khan jinga kan han hunga kha khanin boruak charon luta si selna ta na cha em em a boruak chia di khanin kan chwa tira I shikle thausi te kha I an om du lo zo tepon ka ngai ke ma chuan mo in chunga entinan he
1: kar ip le lutuk reng te
0: in kar kip lutuk hi chu a chalo bo rak chalo a khan kan in khung reng ani chu in chunga vut noi mo he bol lo ran multe mo ran nei chi te chuan kan sha anga ran multe kan nga em em a ti chuan muar ang chi thil te nau lutuk ang chi I mita kan hmu theilo ang te kha heng thil te hianin kan lung lama khan hong na sat ta ka nei thei ti kan sha ta cha a tho ha te khu te tin thok lama har sat na nei I te po kha khang khan an ho em em a allergy emo asthma emo te po kha ve a ol em em ani chu wang chuanin I om na mun fai ta ka von reng kha apoi mo ani chu wang chuanin thok lama ha dam na arun sia manga kan inchunga thoving chuanin kan lungtan alo shi sel bok don ani
1: ni e tin kan nun phung mo kan nun dan phung shim shima hianin I faina apoi mo em em a I tunai soi to ang khan inchung fai le borok thiang lim kan nei chuan I thok lama mo kan lung lama I shi sel na min pe nga tin I chumi kan ti chuan kan khotlang vantlanga kan nun ho na konga mo I keima ni inchung faina kan nei poi mo chuan thenom kho veng te kan khotlang nun dan kan nun ho na konga faina kan ngai poi mo em em anga I khatiang khan I inchung atang
0: kan kan vantlang si sian nan chuan ma ni bil bil khan ati theilo
1: khotlanga hong thata ka nei pokanga chu chun rampu ma hongane nge pokanga khotin veng tinin faina kan ngai poimo chuan chuanga chun engemo changa shipui ron len chang ko in I adar chak natur kha khotin veng tin khan kan lo veng ti do ti na ani don ta chung chuan rama ram mi pui te a risel na te dam rei na te a then the na chan kha sang tak kan nei ani
0: ni e I fine hi nun phunga kan nei chuan kan real ru po a si selanga hun won dikle in thunun na self discipline kan ti hi mo tiang hi min zir tier book don ani chuwang chuanin mishing shisel na chu taksa chap ni lovin ril ru le kan nun phung dik ani tel boka fai taka om tum thlat mi chu an nun da na fel faya an nun a hlimin an shisel zok chin ani chu wang chuanin I kan nuna hianin kan fai don chuan I discipline kan nei angaya I ti dan phunga kan nei angaya ngaya kan nei ngaya ngaya kan nei lo chuanin I khang zong zong e kan soi ang chi si se na kung an min chwai thei don lawa ni e kan nun alu swanin engma thil cha a then don lawa e khang kan soi tak zong zong te antinan e kan in le lo ti fai te khutlang pum ma kan ti tur kan duty te tin kan bol ho pe dan te na china kan soi ta kan ei tur ti thiang him te khang khanin nat na laka e kan min venga nga shisel na kongan min pui jok don ani ti kha shat kha apoi mo katile me discipline kha kan nei anga ni kha ni e shisel tur chuan
1: te reng mai ni faina kan han ti hen faina shim shim hi thil kan vati satlia le kan va tho emo kan in ti fai satlia rengwa thi ni lova ni kan dam natura shisel na dam doi kan ti mo preventive medicine kan ti ang chi poi mo takani a hrisel lo tan chuan dam doi manga kan en kolanga ya mo chumi kan vena tur chu faina ani chuwang chuan faina mi mala le chhung kwa khotlanga kan han ti ang chi zong zong kha I hrisel dam doi poi mo tak mai ni a chu tiang chuan I a top bra kan soi du chu faina hi hrisel na bul ani ti an soi fo thin hi adik tak zeta faita ka in thiar te ma ni taksa in en kola kut sil in bual ti zong zong tin ei le in thiang hlim taka von kan ti te tin in le lo fai taka en kol kan ti te hi dam boy man to tak tak kan ai an hlok zo ka mo tin a hau tak lo om zia chu a om zia bera chuan I he ta chung kwa re thei ber atanga hausa ber thlenga
0: kanti thei ni
1: tam doi man to tak tak in en kol ni lova ol sam tak ri sel kan du chuan faina kan von nun rang kha ani
2: tuna kan ngai thak ta kha faina le ri sel ne in kung kai dan ti pui ma ga chen tun ti ti ani a hun mong tu te kha lerin di kale lerin tuang I chan pui ai zo la mi te ani zai lo ngai thak o